tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes.

0: para sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananyarihan. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

with DJ Cassie G sa OPM Vibe. Makaulayan 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, maki-throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulaya. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Makithrowback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Cherva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: pa sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Mic check.
3: 923.
2: Mic check.
4: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
2: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet.
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. My Jack mula sa inyong kabayan sa Soundtrip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: Sunday Vibe Check.

0: Maki-vibes na sa playlist ng mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Mic check.
3: 923.
2: Mic check.
4: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
2: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet.
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. My Jack mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa atin ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
0: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
0: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year. Panalo natin to mga ka-vibes, kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 11 impunto. Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Sunday vibe check. Oras na.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: check.
1: 923.
0: Mic check. Mic check.
1: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
0: Mic check.
1: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
2: I'm the best.
1: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong kabayan sa soundtrip. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
3: Thanks.
2: Ang oras sa FM Radio, alas 12 in punto. Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
6: AC.

0: Trip
1: ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo tuwing Linggo alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibe.
4: Hoy mga ka-vibes, magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahay na pagkaugtotabi sa Indogabos mga ka-vibes. Ngunyan sa satuyang programang Soundtrack ng Buhay Mo.
2: Soundtrack ng Buhay Mo.
4: Siyempre tabi kaibahan, tabi nindo ang sa Indong Guwapoging DJ sa balat ng radyo. Pangaran tabi, DJ Pogi Alcacid na hali pa ng Bicol. Speaking of Bicol nga pala, happy fiesta tabi sa mga boss ng mga taga Naga. Diyan po sa Camarines Sur. Of course, ang satuyang Peña Francia Festival. Nuestra Señora de Peña Francia. Sa satuyang mga Bicolano friends. At saka sa satuyang mga padihon at saka madihon. Sisay tabi mga uruli. Okay na na. Maray na sa magsaysay. Iyon naan. Kaswapon at asuta sila siya na no. Anyway mga kabayos, mga di nakaintindi sa akin, syempre nagbibigol pa si DJ Pogi. O dati, galing ako Naga. 2013 hanggang 2015, ayan. Sarong registration naman duman syempre. But anyway mga kabayos nga pala, eto na ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Syempre ikaw ang bida sa ating programa, kaya tawag na para sa inyong mga instant request at mga pabate on the air. 0954-406-1967. Or kung wala naman pantawag, pwede mag-text 0927-384-8639. Meron pa ba nagtatext? Meron pa din! Gayon kalahati ng mga populasyon ng mga millennials. Aba, tumitext pa din yan. For sure. At syempre kung wala naman, pwede kayo mag-message mga ka-vibes, no? Sa aking Facebook fanpage, DJ Pogi Alcacid, paki-search na lang. Message ka dyan ang inyong pabate at syempre ang inyong mga requested songs. Ako ang bahala at i-like na rin at i-follow ang aming social media accounts sa 923 FMR Manila. Sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, Spotify. Meron kayong mga episodes na talaga nilatag para sa inyo dyan. Para kayo po ay ma-entertain anytime, anywhere. But in the meantime, syempre, mag-comment na at i-share na ang ating program plug na naka-upload na kanina pa para sa soundtrack ng buhay mo. Mamaya, babatiin natin yan natin isa-isa. Kaya kung ano man ang inyong mga ulam, kung ano man ang inyong mga pananghalian, mga pagudtuhan, tabi nindungon yan, sana i-enjoy man tabi ka mo, ano? At kung di pag-pangudto, aba, mag-ano nang una? Park na muna sa safe na area, sa parking space syempre. Tapos punta muna sa inyong mga suking karinderya ang ating mga drivers na talagang gaanungon yan, gamasada na sa tuyang mga kakalsadahan syempre. O siya, sige mga ka-vibes, ako'y manananghalian pa ulit. Medyo bitin. Ako bahala sa inyo hanggang alas 5 ng hapon. Syempre magmula pa ng halian hanggang meriandahan, ang inyong soundtrack ng buhay mo. Samahan natin si Mama Moreg. Kanyang pangarap ko ang ibigin ka. Achii!

0: again.
1: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes Sa Sound Trip
1: Ang lupet!

0: Ang oras sa FMR, 12:49 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibes!
0: Hoy mga kaboyms! Oras natin ngayon, 12:49 PM na. At syempre, tayo po ay nasa ating programang
2: Soundtrack ng Buhay Mo!
0: Saan ikaw ang bida mga kaboyms sa ating... Ah, talaga ba? Wait lang, nakalimutan ko ng very lights. Ay nga pala, last day na pala ngayon ng ano? Bar examinations, ha? Para sa mga future na mga ano natin, lawyers natin, ano? So yung mga iba't ibang schools, yung mga magtitake ng bar exams, good luck po, no? Alam ko matagal po ang inyong preparation, nakita ko na rin yan sa kapatid ko. And hindi po biro na mag-review at saka syempre yung pressure na mararamdaman ng ating mga takers, no? Habang papalapit po yung kanilang bar examination. But since nangyayari na, no? Last day na ngayon. So good luck po, no? Hopefully, mas marami ang mga makapasa na mga takers today for this year. Yan. Good luck, good luck, good luck! So magiging top-notcher from what school? Ah, madalas, di ba, mga ka-vibes, no? Na kapag may mga ganyan, usually kapag mga bar exams, talagang pride ng mga schools yan. Kung sino yung magta-top, sino yung pasok sa top 10, sino bang mga pinakamagaling, pinakamataas na passing rate. Ayan, yung mga ganyan. Pero alam nyo, huwag kayo masyado ma-ano dyan, mape-pressure. Basta ang pinaka-importante dyan the life after mong makapasa. Diba? Paano ka ba magiging part ng industry, no? Pagdating sa mga ganyan. But anyway, mga ka-vibes, speaking of bar exams, kayo ba nakapag-exam na? Anong naalala nyo kapag nag-exam kayo? Yun ba yung preparation bago yung examination? Nakapag-aral ka bang mabuti? Naintindihan mo ba yung mga unit na kinakailangan? Or hindi ka ba naging handa? Mas marayo pa pagkakataon na hindi ka prepared? Pero pumasa. Ayun, oh. Meron naman mga iba over-prepared tapos... Nangyayari yan, ha, mga ka-vibes. Yung pressure build up sa mga estudyante. Lalo na yung mga nag-aaral ngayon, no? Relate na relate tayo dyan for sure. Kapag nag-exam, overly prepared. Kaso lang pagdating ng exam day, ayun, nako, medyo kinakabahan. So dapat ang mga ganyan kapag exam daw. Ito, nabasa ko lang to sa isang internets. Ang sabi doon, if you would want to pass a certain exam, of course you need to be prepared. Pero dapat pagdating ng araw ng exam, yung utak mo klarado. Okay? Wala muna yung mga problema kahit saan man yan. Pamilya, sarili, jowa, negosyo or whatsoever, trabaho, dapat wala muna yon. Kasi ang pinaka kailangan mong i-focus dyan on the day of the examination ay yung sarili mo. Dapat kalmado ka. Yun! So syempre, ang isang tao kapag nag-exam yan, syempre, di ba, dapat ang focus natin is maging familiar doon sa mga napag-aralan nyo. So kung kayo po ay maraming iniisip, mataas po yung pagkakataon na kayo ay anong tawag nun sa English? English kasi hirap eh. Parang maano ka, parang madidistract ka, yun. So tendency makakalimutan mo yung mga pinag-aralan mo. So mga ganun na mga bagay, no? You need to be focused on yourselves, mga ka-vibes. At syempre, para makapasa ka, kumalma ka. Ganyan lang kasimple. But anyway, ito meron tayong pabate. Mga pala, pabati daw dyan. Happy Sunday listening. sa ilalim ng puno ng bayabas sa mga taga ano na Skaten original. Sino? Yung mga OGs dyan po sa may bayabasan. Lalo na kina Arman Raimundo at kay Ali Argeles. At syempre, isa sa ating mga techs na talagang woohoo! Sir Dennis Fuentes, maraming salamat sir for listening on this Sunday afternoon. Ano, nakapag ano na ba? Nakapag lunch na sir? Kung hindi pa, ba? Ako kasi kaso na. Anyway, ay pwede na tumawag ha, sir. 954-406-1967 para sa inyong mga music requests at mga pabate on the air. Kung tinatamad pa ko, medyo busog pa. Sige, mamaya lang ng konti. At babalikan ko ang inyong mga pabate on the air. Ha, ito naman. Pabati naman daw nga pala. Si Felipe Martinez, ang jukebox king ng Humayingan, Lian, Batangas. Ayun o, jukebox king. Yung mga, ano ba to? Ito ba yung mga bumibidyo okay? Yung mga bar city ng, ano, ng video okayhan, ayan. Ang soundtrack ng buhay ko is Have I Told You Lately by Rod Stewart. Ayan, galing yan kay Edel Nami. Ayan, thank you so much Edel Nami for listening ha. Thank you mami, i-play ko yan para sa'yo. At syempre ito naman, word na yon, nawala tuloy. Ayun, nawala yung ano, yung message. Yan, ito. Ito si Cesar Rabado. Ganda tanghali, DJ Pogi Alcacer. Ito na po ang isang malupit na request all the way from Sydney, Australia. Ayun ang mga taga-Sydney. Hello po. Patutok naman daw ng Lason Mong Halik by Katrina Velarde. Nakatutok po ako todo vibes via FMR app. Ay nga pala, speaking of FMR app, sa mga walang radyo dyan, aba, punta na kayo sa inyong mga Android phones at sa mga Google Play Store. Type nyo lang FMR Philippines, download, and you can listen to us anytime, anywhere, basta may data, wifi. Aba, pasok na pasok yan. Good vibes all the way, ha? Para sa mga ano natin, Android users out there. Ayan, lakasan mo DJ Pogi para umabot hanggang Sydney. Paano ko lalakasan? Kuya, pakilakasan daw ya. Anyway, oras natin, 12:56 PM. I-play na natin yung request mo, Cesar. Walang problema. Here we go. Katrina Velarde, ang kanyang awitin, Poisonous Kiss. Siyempre dito lamang yan sa 92.3 FMR. Kavibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip!
3: 92.3
4: FMR

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa soundtrip.
5: Ang lupet! Ang lupet!
6: Vibes.
7: Sa bawat sopas. Ganda ng kanta na yan, mga ka-vibes, no? Ni Ebe Dancel. Kanyang awitin na bawat daan. Ako, yung gusto kong daan, limang daan. Oo nga, kailangan ko. Right now, right here. Ikaw, ano ba gusto mo? Bawat daan o limang daan? Okay, grabe ka naman. Gusto ko pa 1,000. Hanggang 500 nga lang eh. Anyway, mga ka-vibes, hello po. Siyempre, welcome po sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Now and at second hour, siyempre kasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid, hanggang alas 5 ng hapon para sa inyong mga instant request at mga pabate. 0954-406-1967. Hello?
8: Hello sa mga ka-vibes natin dyan.
7: Hello po, sino to?
8: Si Lawrence Poto, the FMR Squad President.
7: Yan! Press, kamusta ka naman? Tito Press.
8: Ayos lang naman. Buti nga, umaaraw pa rin eh.
7: Ayun nga, sobrang ano nga, maganda nga yung weekend kasi talagang mainit. Ano. Pero anyway, kamusta ka naman ngayong Sunday na ito?
8: Ayos lang naman po.
7: Nakapagpanahalian na ba?
8: Ay, kakatapos ko lang po kumain.
7: Ayun.
8: Hotdog lang inuulam ko eh.
7: Hotdog! Wow, breakfast sa breakfast yan. Pero alam mo, gusto ko yung mga ganyan.
8: Pwede naman yung kahit sa tanghali lang.
7: Oo, oh, pwede naman yan kahit papaano. Kahit sabihin exactly. Nating gabi, tanghali, madaling araw, hotdog is hotdog. Diba? Yes. Yes, anyway, may gusto ka man batian, Lawrence. Go ahead.
8: So, binabati ko po lahat ng mga members ng FMR Squad, lalo na yung mga officers namin, si Saler, ang ating Vice President, tapos si John Vince Sagrado, ang ating Secretary, tapos ang pinakabagong counselor natin ng FMR Squad, si Angel Ocampo. Tapos, yung mga members natin ng FMR Squad, di ko na po kayo iisa-isahin kasi lahat ng mga listeners natin, naikinig sila. Pero, pwede ko po bang i-promote yung ano namin, yung Facebook page namin?
7: Pwede! Go!
8: So, yung to sa mga di pa po nakakapag-follow sa FB page ng FMR Squad, please follow na po kayo ha. Kaya ang nagiging followers po namin is ano, 51 followers na.
7: Yun naman pala, lumalaki na rin ang ating followers dyan sa ating official Facebook fanpage ng FMR Squad. Congratulations!
8: Yes naman, tsaka ano, yung sa next month po pala, ang ano namin, Instagram ang gagawin po namin by next month for 6 months na rin po namin. Pero ngayon, 5 months na rin na po namin ng FMR Squad.
7: You know, 5th month na nga pala. Okay, congratulations sa ating mga members at saka syempre sa mga key officers ng ating FMR Squad. But ganyan naman ang iyong soundtrack ng buhay mo ngayon. Lawrence, ano yun at bakit?
8: So, ang requested songs po pa pala sa araw na to is ano, ang magiging requested songs is ano, nakalimutan ko pala. Yung ano na lang, yung pwede po pa lang ano, pwede po pa lang Princess of ay Six Cycle Mine.
7: Uy, nga pala. Sige, prinsesa, may Six Cycle Mine. Kagabi galing ako doon.
8: Yes naman. May congrats po pala ako doon kay DJ Jaiho, Best of Media and Communications Excellence Awards.
7: Ay, oo nga pala, no? Kay DJ Jaiho, congratulations sa'yo. Again, ang nag-iisang diyosa ng kalsada. Talaga, iba. DJ Jaiho yan, gagawin natin.
8: Siya ang ating beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Tsaka tuloy mo lang yung ginagawa mo, tsaka more support po kami sa'yo. Lahat ng buong FMR squad. DJ Jaiho pa rin ang mananalo dyan.
7: Totoo naman. But anyway, uy, sige, i-play ko tong Princesa mo by Six Cycle Mind, okay?
8: Yes naman.
7: Okay, sige. Maraming salamat sa pagtawag, Lawrence Manipor, ang ating president ng FMR squad.
8: We love you all, mga ka-vibes.
7: Okay, love you too. Ayan, mga ka-vibes, si Lawrence Manipor, ang ating first caller for today. Request ng kantang Six Cycle Mind. Kantang prinsesa ng Six Cycle Mind. Ayan, second caller on the air. Hello? Hello?
6: Hello, DJ Pogi, hello.
7: Oh, good afternoon, sino to?
6: Siyempre, King Chester Mandakma.
7: Yan! Bossing, kamusta ka naman? Napatawag ngayong linggo na ito, may gusto ka bang batiin? Go ahead.
6: Binabati ko lahat ng mga tropang DSP, sa San Esteban, mga taga-Vista Bonita, Kapwa ko Rider, sa kalat ng mga nanghuli. Thank you.
7: May manahuhuli linggong-linggo merong mag-ganon?
6: Kaya nga eh. Nagkakasalamat ako sa panahon. Dahil naikisama yung panahon.
7: Oo, oh, totoo yan.
6: Talagang tinigilin ulan kayo. Sabi nung, kaya tama yung panahon. Talagang tinigilin mo na ulan kasi may nahuli na.
7: Ayun, at nga pala, Jesser ng Dasma, ano ang iyong soundtrack ng buhay mo ngayong linggo na ito?
6: Merong separate lives ni Stephen Bishop.
7: Separate lives. Stephen Bishop. Merong. Sige, i-play ko to para sa'yo, ha? Bakit ito yung ano mo? Bakit ito yung soundtrack ng buhay mo kay Stephen Bishop? Ano meron? Hoy, ayaw mong i-share. Sige, usap tayo off-air.
6: Medyo malungkot pero kailangan tanggapin.
7: Ay, nako. Mukhang kailangan natin mag-usap off-air. O sige na mga ka-vibes, dyan muna kayo. Patugtog muna ako. Usap muna kami ni Jester off-air. O sige, maraming salamat sa pagtawag, Jester, ngayong linggo na ito. Thank you so much!
6: Thank you po.
7: Ayan, babay, maraming salamat. Ano, napapasaya natin yung mga ka-vibes natin on the air, ha? May mga gusto kayong ikwento pero ba't ayaw nyo Ano yan? Share nyo naman, no? Minsan talaga, kapag maganda dyan mga ka-vibes, syempre, madalas, ang ating mga ka-vibes na may mga gusto yung mapag-usapan. Bakit nga ba nangyayari to? Bakit ganyan, di ba? Anyway, mga ka-vibes, oras natin. It's already 1:30 in the afternoon. Kung gusto pong tumawag, makausap tayo on the air. At syempre, mabati ang inyong mga ka-vibes at instant request na rin para sa inyo. Aba, huwag kalimutan ng ating mga numbers 0954-406-1967 as we play. Six Cycle Mind on their 25th anniversary. Kagabi yan, just may Eton Centris. Tawitin lang Prinsesa. Dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, kabais mo sa soundtrip.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibe

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa Sound Trip!
1: Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Mga ka-vibes, Ezra Band, walang iba. May oras natin na 1:59 PM na. As we move on sa inyong mga favorite songs, mga requested songs. Ito, one last song for this hour from A1. Siyempre dito lamang yan sa Soundtrack ng Buhay Mo with DJ Poggy Alcazen sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento. Bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa Sound Trip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
6: Hoy, mga ka-vibes, oras natin, 2:22 p.m. From the studios of 92.3 FMR, live mula sa Ignacia Place, Quezon City. Ay, may Mother Ignacia pa pala. Tun-tun-tun-tun! Ang soundtrack ng buhay mo, syempre, with DJ Pogi Alcacid hanggang alas 5 ng hapon. Ngayong mainit-init na September 13, Linggo. Aba, sarap niyan kapag nakapaglaba ka kaninang umaga tapos nagpapatuyo na lang. Tapos yung mga tupiin nyo hanggang next week. Sino dito yung mga naglalaba? Napakasipag magbabad, no? Mag-washing machine, dryer, tapos talagang nakasampay, very good. Tapos kapag tinanggal na sa sampayan, ayun, see you next week. Ba't ba kasi ayaw niyo magtupi agad? Nakakatamad ba? Well, totoo ako dyan. Ako dyan. Anyway, mga kawis, meron tayong caller on the air. Hello?
7: Hello po. I hate the E.
6: Hello po. Sino to?
7: Felix,
6: magandang hapon sa'yo. Thank you for calling.
7: Ang hapon
6: pa. Ay, sorry, babati ka nga pala. Okay, go ahead para sa greets mo, Felix Velez. Go.
7: May labaki na mga FMR members and members. Ay, pwede ang...
6: Ay, wait lang yung aso! Wait lang, may aso! Hello? Ala, nawala tuloy siya kasi may aso. Mga ka-vibes, kapag natawag kayo ha, yung mga aso pakitali. Charot lang. Felix, tawag ka ulit. Anyway nga pala, no? Bago tayo tumanggap ng panibagong caller sa ating programa. Nga pala, ang mga numbers to call 0954-406-1967. Ito may tumatawag na. Siyempre, mga ka-vibes, i-follow din kami sa aming social media accounts. 923FMR Manila. Sa lahat yan ng SockMed platforms, i-follow na kami, mga ka-vibes, ha? Oh, wait lang. Hello? Hello? Wait lang daw. Sige, wait lang. Nasa ano pa? Nasa reserves list pa. Ano ba tawag daw yung sa mga, ano, mga boardroom? Yung mga breakout rooms. Ayan. Nakaano pa, nasa lobby pa siya. Pero anyway, mga kabay, so itawag kayo ha, para makausap nyo rin na ang inyong mga sarili. Hindi, makausap nyo ako on the air. Makabati kayo sa inyong mga kabay sa nakikinig ngayon. At syempre, ang inyong mga instant request for this afternoon. Nga pala, speaking of afternoon, good afternoon nga pala. Sa lahat po ng mga nakikinig dyan, sa may, nasa na yun? Nasa na yung message na yun? Yan, sa mga taga Tanay Rizal. Ayan o. Si Carlo America. Oy, ba't nasa Tanay Rizal ang Carlo America? Carlo America. Maraming salamat. The first time ito mag-comment sa ating FMR page sa Facebook. Maraming salamat po. Mula pa daw kaninang umaga. Oy, thank you ha. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-vibes ha. You know, Never Be The Same by Christopher Cross. Request naman yan ni Emma Carl Catujo. Maray na pagkahapon man tabi sa Indoga Boss. Yun o, mga taga Imus Etibak. Yan, mga taga Imus Cavite, magandang hapon po. Tsaka si Nelson Malinao, nakikinig sa ating programa. Ito na. Push na tayo sa ating caller. Hello? Yun, okay na yung aso na tali na. Oh, go na, pati ka na.
7: Binabakit na ang mga FFRs Black Pimpers and Wizards na sila President Lawrence, Vice President Sari Lerma, FFR Secretary Hyun Bingseng, Chancellor Inchil Chang Pineta, isa mga members na sila Sir William Merten, Sir Win Ilaang, Aya Ilay, ay Miss Wela, isa yung ihipi, at binabait ang mga ABCBN na sila Miss Darren Samyenge, ay Miss Anissa Hernandez, and ay Miss Aquino Domingo, at especially pala ay Emari Ampe.
6: Yon, Mati Maricama ng PRTV News. Yan naman talaga. Ayun, sa maraming salamat, Felix Valdez, sa iyong mga greetings. At ano naman ang soundtrack ng buhay mo ngayong tanghali, itong tanghali, itong hapon ay 2.
7: Ano, Air Supply?
6: Anong kanta ng, ano yan, ng Air Supplies?
7: Everything in our journey.
6: Ay, sorry, ano po yan?
7: Having you near me.
6: Having you near me. You know, di ba? Ah, alam ko na. Kaya ang Air Supply. Hanging you near me. Ah, di ba? Sakto-sakto sa mga pa-vulcanizing shops. Bakit ito yung soundtrack ng buhay mo? Para sa anong meron?
7: Para sa mga crushes.
6: Sino-sino yan? Dami.
7: Ay, ano? Ay, Miss Taren ng ABCBN. Ay, Miss Anissa. Ay, Miss Aquino Ibinga at ay Aima Mario Ampeter.
6: Wow naman pala talaga. May mga pag-ganun ka, Felix, ha? Pero wala problema, i-play ko ito para sa iyo, ha? Okay, maraming salamat sa pagtawag, Felix! Okay, bye-bye. Ayan, mga ka-vibes na Felix Valdez sa ating linya. Request na kandang Hanging You Near Me. O, sa mga gusto magpa... Ito, reminder na sa ating mga drivers out there, ha? Kailan ba dapat kayo nagpapacheck ng inyong mga gulong? Yung mga PSI. Mayroon tayo na bibili sa mga ano, mga shopping app? Tama ba? Shopping app ang tawag doon? Basta, yung parang ilalagay nyo siya na parang tire. Basta yung sa hangin. Pwedeng ilagay sa loob ng kotse nyo para makita nyo kung yung tamang PSI sa front at saka sa likod ng mga auto nyo na mga gulong, eh nasa tama pa ba na PSI, ha? So dapat alam nyo rin po kung ano yung tama na PSI sa mga gulong nyo. Hindi yan yung ano po bang bestseller ngayon. Hindi ganun yon. Dapat alam nyo, mga ka-vibes, sa akin kasi 35 sa harapan, 37 naman sa likod. Ayun. Anyway, meron tayong isa pang caller on the air. Hello? Hello?
8: Hello po.
6: Hello? Hello? Sino to?
8: Hello po.
6: Sino to?
8: Good afternoon.
6: Good afternoon. Sino to?
8: Hello. John Paul po from John Paul.
6: John Paul. John Paul?
8: John Paul po sa FMR Squad.
6: Okay, sige. John Paul, may gusto ka bang batiin on the air? John Paul, nairinig mo ba ako, John Paul?
8: Binabasa ko po. Apo.
6: Sige, go.
8: Binabasa ko po si John Vincent Sagrado. Si Sari Lermas. Si President Lawrence Manipur, William Mortel.
6: Ayan, nandiyan na ba yung mga
8: kalaman? Yun lang po. Tsaka si Job po, Job Oxalis.
6: Okay. Sige.
8: Okay po.
6: Okay na, sige. Yung mga kalaban ba nandiyan, nakikita mo?
8: Request ko po yung bakit. Bakit po ni Rachel Ango?
6: Bakit ni Rachel Ango ang iyong soundtrack ng buhay mo ni John Paul?
8: Papa.
6: Bakit yun? Bigla ako napatanong, bakit yun ang soundtrack ng buhay mo?
8: Paborito ko po kasi si
6: Rachel Ango. Paborito mo si Rachel Ango. O sige, John Paul, ipiplay ko to para sa iyo, ha? Okay?
8: Thank you po.
6: Sige, maraming salamat sa pagtawag, John. Thank you. Ayan, maraming salamat. Para siyang nagtatago sa kalaban. Bakit ganon? Baka mamaya ako pa yung may kasalanan kung bakit siya nahuli. Kasi apaka ingay ko. O mga ka-vibes ha, 2:31 na. Anyway, oy, sa mga gusto pa tumawag, oh, go na, 0954-406-1967 ngayong linggo na ito, mga ka-vibes. Thank you so much for always listening at syempre sa pagsama sa atin sa lahat ng ating mga ka-vibes, no? Especially sa FMR squad na talagang nakasupport. Oy, Ate Coach, everyday! O nga pala, no? Maraming salamat sa ano mo, ha? Ano bang tawag doon sa gift na yon? Basta yung parang umiilaw na umiikot. We thank you, Ate, from the bottom of my heart and to the lungs. Sama yun natin yung lungs para makahinga-hinga ako ng konti. Thank you so much sa gift mo and iingatan ko yan. Promise para sa'yo. Tsaka para sa akin na din. Anyway, 2:32 p.m. Siyempre, ito na ang inyong mga requested songs sa ating soundtrack ng buhay mo, ang inyong favorite music requests. Here's a song from Air Supply, Hangin You Near Me. Siyempre, dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
0: Soundtrack ng buhay mo.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: Hi mga ka-vibes! Hi, oras natin ngayon na 3:24 PM na at syempre, ito po ang ating programang
0: Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Kung saan kayo po ang bida sa inyong mga requested songs at mga pabate now on its third hour sa ating programa syempre! 0954-406-1967 are the numbers to remember for you to recover. Charot lang. Anyway. Ano kunik? Eto na, meron tayong caller on the air. Hello.
4: Hello, good afternoon.
3: Yes, hi. Can you tell me something about yourself?
4: Hello, DJ Pogi.
3: Hi, yes. So, what can you contribute to this company? Interview yan! Ay, Ate Sari, kamusta ka? VP Sari?
4: I'm fine.
3: You're fine? I'm fine too. I'm fine. Do you think I'm fine if... But, ang hirap ng English, te. Anyway, Ate Sari, kamusta ka?
4: Like I said, well...
3: Okay, wow, like I... Yeah, ini-English ako yun, oh.
4: Ikaw, kamusta ka, DJ Pogi?
3: Ako? Nako, pagod. Puyat. Maga ang mga mata. Oh. Bakit? Napag-tripan ako sa kanto eh. Bakit ba? Akala niyo ba na mamagala ang mata ng isang tao dahil sa kakaiyak? Yung iba siya napag-tripan.
4: Okay.
3: Ay, nasaan ka today? Where are you?
4: Nandito lang sa bahay, nagmumuni-muni at nakikinig ng magagandang sound tripan niyo.
3: Yan naman talaga. Charotera.
4: May joke ako.
3: Ito na naman tayo, Ate Sari, kapag itong tawag natin maputol na naman, bahala ka diyan.
4: Ay, quickie lang.
3: Uy, quickie, gusto ko 'yan. Sige, game. Anong meron sa ating hapagkainan today?
4: Ano ba 'to? Anong tawag sa maliit na bubuyog?
3: Maliit na bubuyog, what do you call? Ghostbusters.
4: Baby. B kasi bubuyog, diba B yun?
3: Wait lang, huwag ka magpaliwanag.
4: Nagpa-pass ka ba?
3: Ano karapatan mong hingi ng isang bagay na pinagkait mo? I deserve. Ay, hindi, tama kasi mag-i-explain ka, diba? I don't deserve an explanation. I deserve an acceptable prison.
4: Akala ko suggestion eh.
3: Ginawa mo. Baka magalit sa atin si Papa Piolo niyan, ha? Oy, thank you sa joke mo, ha? Mamaya gagamitin ko yan. Kapag ako napagtripan sa labas.
4: Sige. Meron pang isa eh.
3: Meron pang isa? Direk, okay lang. Isa pa daw, Direk. Saget lang at check ko lang sa director ko kung okay lang daw, ha. Okay, thumbs up. O sige, ayusin mo. Bumawi ka sa baby mo.
4: Ano ba 'yun? Bakit maswerte ang kalendaryo?
3: Bakit maswerte ang calendar, girl? O, ano, bakit?
4: Kasi marami siyang kadate.
3: Marami siyang kadate. Alam mo ba kung bakit ang kalendaryo eh malas-malas din? Kasi bilang na ang kanya mga araw.
4: Aray mo.
3: Meron pa akong joke. Alam mo, may baon. Meron pa akong joke.
4: Okay.
3: Anong tawag? Teka lang, iniisip ko pa. Joke lang. De, wait lang. Ito na talaga. Ito.
4: Yun pa na yun.
3: Anong tawag sa merienda? kapag ikaw ay niloloko na.
4: Turon?
3: Turon? Sige, te, bakit? Sige, I deserve an explanation kung bakit turon.
4: Wala, naisip ko lang.
3: Mali. Alam mo kung ano yung ano, pang merienda. Kapag niloloko ka na. Sirit na.
4: Sirit.
3: Sa mga nakikinig sa akin, huwag kayong magalit. Huwag nyo isarado yung mga radyo. Bola, bola.
4: Merienda ba yun?
3: Uy, wow! LL, nakakaluwag-luwag sa buhay, ite. Bata ako, pamerienda ko yung bola-bola. Kala mo.
4: Eh, nung bata ka pa ngayon?
3: Ako na yung binobola. Achi!
4: Baliktada pala.
3: Ewan ko sa'yo, bumati ka na nga. Go!
4: Okay. Pero bago ko bumati, sa mga tumawa dyan, mag-comment kayo. Sa mga hindi, okay lang. Okay. Gusto kong batiin ang mga ang lahat ng mga FMR squad officers, si Kuya Lawrence, si JV, si AJ, si Kuya William, si Kuya Arbs, si Felix, at sa crush yung si Miss Mari, si Lay, si Wela, si Nay Artesa, si Mary Dulay, at si lahat kayo. And then ayun, yung bago namin si Jill Damay. And then, si na John Paul, na kakatawag lang. Then, lahat ng mga FMR DJs, lalo na sa'yo, DJ Pog. See you next week.
3: Bakit ano meron next week, Tay? Ano meron?
4: Pinitayin ko si DJ Sanjun.
3: Anyway. Oy, Ana, sorry. Thank you for for greeting your friends. Ay, sige, go. Meron pa pala. Kay DJ Sanjun. Okay.
4: Ako sa'yo, tsaka congrats kay DJ Jaiho.
3: Ay, oo nga pala, nananalas DJ Jaiho. Kapag, congrats ay babati mo si DJ Sayel, tumawag ka, Sabado lang. Muna ako tawagin, nasasaktan ako eh.
4: Wala namang color sa Sabado eh.
3: Meron, pwede yun, tinan mo. Anyway, Ate Sari, eto na ang iyong soundtrack ng buhay mo. Ano yun?
4: Ay, may drum. Ay, by Six Cycle Mind.
3: Ay.
4: Pirated.
3: Nako. Yung ba yun? Ang sakit ng... ay, ng Six Cycle Mind. Bakit ito yung soundtrack ng buhay mo, Tay?
4: Hindi naman sa akin directly, pero dahil syempre 25th anniversary nila yesterday na hindi naman din ako nakapunta.
3: Hindi ka nakapunta?
4: Isa sa mga favorite song ko dyan sa kanila.
3: Ano yung ginagawa dyan sa inyo, Te? Hindi pa ako nakarib yung nagpupukpuk.
4: Sa kabila yun, sorry.
3: Ah, sa kabila. Dahil pampagawa. Sige, i-play ko ta para sa'yo, ha?
4: Thank you.
3: Sige, maraming salamat, Ate Sari, sa iyong napakaganda mga joke. Tsaka syempre sa pag-lead sa ating FMR squad every day, every time. Thank you. Sige, wala na siya. Hindi, I mean, wala na siya sa linya. Okay, mga ka-vibes. Yan po, syempre si Ate Sari, ang ating vice president ng FMR squad. Maraming salamat, Ate Sari. I-play ko tong ng Six Cycle Mind. O nga pala, once again, happy 25th anniversary po sa bandang Six Cycle Mind. Kahapon or kagabi, nandyan sila sa Eton Centris, no? Free concert! Ayoko na maalala. Naiinis ako. Eto pala tayo isang caller on the air. Hello?
5: Yeah, just magkaitapon natin. Kumanoy, pongi, magkaitapon
3: natin. Sir! Tagaro yan ko sa laugang lata.
5: Ayan, di malamakalos ay hindi ako sa loob. At sa nasarapang niya, kilala ko mag-out.
3: Okay. Kuya, medyo baba mo na konti yung monitor or kung kuha ka ng magandang lugar para hindi tayo medyo...
5: Ayan, pwede na ate.
3: Diit pang luwas. Diit pa. Ayun. Ay, sino to? Sino to kausap ko? Who your name?
5: Si Job Pansanay na yun, Digaw City.
3: Hoy, Job! Kamusta ka, Job?
6: Ay, nasa trabaho pa ako ngayon. Kina na ako mag-out. Mga alas 4. Bali, nag-gulat na ning urulian.
3: Yun. Uy, ano, Maria, salamat sa pag-apod mo. Ugari, igwa ka mga i-greets. Go ahead na, Tabi.
6: Ay, siyempre, igwa ka akong ibate. Diyos Maria po, ang maganda-maganda mo hapon. Hapon pa pala. Kaya, ay, Majin, siyempre, dapat saka siyempre sa FMR squad, sa mga officers, saka sa mga members. Maya, nabati na kayo kanito ng mga FMR squad. So, hindi ko na kayo isa-isahin. Kaya rin siyempre, sa inyong mga DJs dyan, sa mga staff ng FMR, grabe rin sa inyo. Saka rin siyempre, batiin na natin ang belated happy birthday itong si ano si itong bagong member natin itong si Joel Damay ang look po na happy birthday or belated happy birthday dahil birthday niya kahapon so happy
3: birthday, sa birthday niya kahapon Ate Jill the happy birthday
7: happy birthday
6: so yun lang
3: ay at tapos na akala ko at ayun na nga dahil nakagreets ka na ano naman ang soundtrack ng buhay mo drop for this afternoon.
6: Itong ano na lang, itong tuloy pa rin ba yan, Neon Colors.
3: Tuloy pa din, bakit? Na-stuck ka ba?
6: Parang nga, ayun, tuloy pa rin siyempre sa trabaho kahit doing gungon yan, nagalag pa din. Siyempre, may mga babae din baga, kaya tuloy pa rin, padagos kita, ngunyan.
3: Yan, tamaan, kahit ano, kahit pulado ang kalendaryo, gatrabaho pa man siyempre. Ma!
6: Basta may log, padagos.
3: Totooan. Anyway, uy, job, Mara, mabalos tabi sa pag-apod at ingat ka pag uli sa atyan, ha?
6: Ay, marihan akong tabi, just mabalos tabi.
3: Ayan, mga ka-vibes, job, Oxales ang tumawag sa ating programa. Nag-request naman ng kantang Tuloy Pa Rin by Neil Colors. Ayan. Mga ka-vibes, kung kaya ba, meron ba kayong mga gustong mapakinggan on the air at syempre off the air din, pwede kayong mag-

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Mga ka-vibes, yan ang awiti mula sa Six Cycle Mind with I. Nga pala mga ka-vibes, huwag niyong kalimutan, ito nang darating na September 17. Catch us po sa University of the East Caloocan for more details and information. Aba, pakinggan niyo to.
1: Mic check.
2: 923.
1: Mic check.
3: Mic check.
4: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
5: My check!
4: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
6: Ang the best!
4: Makikanta, makisaya, makibay
5: sa 92.3 FMR Campus Tour.
4: My check! Mula sa inyong kabibes sa Soundtrip. 92.3 FMR.
6: Ang lupet!
7: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. AC

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes mo sa soundtrip. Ang lupit. Ang lupit ng kanta niyan, mga Ka-Vibes. Mula kay Jim Brickman and Michelle Wright with Destiny. Oy, mga Ka-Vibes, oras natin ngayon, 4:09 PM na. At syempre, ito yung mga pagkakataon, no, alas 4 ng hapon on a Sunday afternoon na dapat kung ano man yung gusto mong sabihin, aba, umamin ka na, sabihin mo na.

Alam mo kung bakit, mga ka-vibes? Diyan sa pagkakataon na yan, huwag ka nang tumulad or humantong dun sa pagkakataon about kay Yeng at sa kay Ryan. Okay? Ganito lang yan. Alam ko natatakot ka or meron kang naiisip na baka mamaya ma-reject ka sa isang pagkakataon na gusto mo maglahad or sabihin or umamin ng nararamdaman mo sa kanya. Pero ganito lang yan. Sabi nga nila, paano mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo tatanungin or susubukan? Kaya umamin ka na! Sabihin mo na sa kanya, mga ka-vibes, kung talagang ikaw ba? Seryoso ka ba talaga? Mahal mo ba talaga? Kung ma-reject ka, at least alam mo yung sagot. Pero paano kung parehas din kayo ng nararamdaman? Ah, di ba? So it's a 50-50 situation, mga ka-vibes. Kaya kung ano man yan, best friend ba yan? Isang taong gusto mong ligawan? Or isang tao na talagang kasama mo na for a very long time at meron kang itinatago something dyan sa puso mo? Now it's your chance na umamin na sa kanya. Angelica, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Gusto kita. Mga ka-vibes, oras natin 4:11 PM. Siyempre, ito ang soundtrack ng buhay mo kung saan kailangan mo nang umamin hanggang hindi pa huli ang lahat. Malay mo, yung pag-amin mo magbukas ng maraming opportunities para sa pinapangarap mong pag-ibig. Pero alam mo kung hindi ka man maging successful, at least nalaman mo where you belong and where you stand. Mga vibes, soundtrack ng buhay mo hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Sunday as we play this song from Boston, Over the Mountains. Mga ka-vibes, ito ang 92.3 FMR, favorite of music radio. Ka-vibes, sa Soundtrip. Ang lupit.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na ka mo magkabala ka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92.3

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
5: Ang lupet! Ang lupet!
7: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 4:47 PM na. At syempre muli naman tayo magpapaalam sa ating programang
8: Soundtrack ng buhay mo.
7: Sa lahat po ng mga tumawag, nakipagkulitan, nakipagpalitan ng joke. Kahit no joke. Hindi, basta hindi. Sorry. Intrusive thoughts win. Ay nga pala mga ka-vibes, gusto ko lang sa syempre batiin si Attorney Reyes, no, for visiting us here sa station. Tsaka si Kagawa Joey. Maraming salamat sir for visiting FMR on this Sunday. Sobrang nakaka-starstruck naman pala. Iba no, iba pa nagsalita si Sir Attorney Reyes. Iba, basta abangan nyo lang sa mga ano, sa mga contents na i-release natin. Anyway mga ka-vibes, ay nga pala, ang soundtrack ng buhay mo ay muling siyempre magtatapos hanggang alas 5 ng hapon lang tayo ngayong araw na ito. Pero sure, magbabalik tayo next week mga ka-vibes. Same time, same schedule, soundtrack ng buhay mo, alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon po yan every Sunday. At siyempre, kada Sabado naman, abangan nyo ako sa ating throwback hits. Siyempre for the 80s and the 90s hits para sa inyo. Pagmula alas 3 naman yan ng hapon hanggang alas 6 ng gabi every Saturday po yan. At bago tayo magpaalam, ito may mga gusto lang magpabate. Pahabol lang ng very quick. Nasaan na yorn? Ayun. Bati lang natin nga pala si Idovius Archer Tuplano at si Ophel Galvez. Si Ophel Galvez ay nakikinig sa ating programa ngayong hapon na ito. Thank you so much. Maraming salamat. At syempre sa ating mga ka-vibes na nag-request ng kailang mga kanta, mga pabate sa social media natin, sa Facebook. Maraming salamat. Hindi ko kayo naubos lahat. Bawi po ako next week. Okay?
5: Ang lupet!
7: Ang lupet! O siya, sige na. Okay, magpapaalam na. Ingat mga ka-vibes sa mga nasa labas, sa mga pupuntahan pa. Make sure lang nadalian yung mga payong. At planuhin niyo po ang inyong lakad ngayong Linggo na ito. Sa mga magsisimba, make sure lang din po mga ka-vibes na hindi lang tayo pupunta para lang magdasal. Pupunta lang tayo syempre sa simbahan para din tayo po ay magpasalamat. Ha, hindi lang tayo tanggap ng tanggap ha. Hindi lang receive ng receive. Sa volleyball nga may receive tapos merong ibang tawag dun tayo. Basta objection of the court. Charot lang. Okay, magpasalamat din. At syempre humingi ng karagdagang lakas para kayo po ay may pambaon sa lahat ng mga kailangan nyong harapin sa buhay. In real life, syempre sa taas pa din dapat tayo sumasandal. Hindi sa kahit ano paman, ha? O siya, sige, ako yung papaalam na Atelie. Maraming salamat. And syempre, eto na. Ako yung mag-iiwan ng isang kanta mula kay Fralipo Lippi. Liter. Syempre, dito lamang yan. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. Paalam!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

ASMR Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet ka-vibes. Oras po natin 5:25 ng hapon. Ayan, malapit ng magpagabi. Kumusta-kumusta sa naman yung mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Mag-ingay, mag-ingay. Yes, kasi kahit na on a Sunday, kailangan pa rin natin shake it off, diba? Talagang dance with somebody. Yes, ilabas mo lahat ng mga natatago mong stress, lahat ng mga, alam mo yon, mga natatago mong hiya, Joanna, diba? Ilabas mo ang iyong kakapalan ng mukha. May pagganon. Pero anyways, highways mga ka-vibes. Happy Sunday afternoon, evening sa lahat po ng mga chuper natin, kay Gagwapo, kay Babango. Paamoy nga ako, abba naman. At syempre, isang maganda gabi rin sa lahat ng mga tindera at tindero natin. Kamusta sa naman ang mga karinderya ninyo? Takob na ba ang mga pinggan? Ang mga kutsara, tinidor? O nakapagbayad na ba lahat ng mga nag-utang-utang sa inyo dyan? Utang-utang talaga. Aba, syempre, maganda gabi rin. Ayan, sa ating mga naggagwapuhan at naggagandahang mga security guards. Grabe naman yun, no? Matakin nyo yun. Naka-Sunday na rin kayo. Yung ibang hindi mga jumu-duty sa Sunday, ayan, naranasan nila. Ganto pala ang feeling. Ang payapa lang. Konti lang ang mga tao. Pero depende ha, kasi syempre kapag ka ganitong mga araw at syempre mga ganitong oras, ay syempre padagsa ng padagsa yung mga tao sa mall, ba? Diba? Kanya-kanyang wagayway ng mga batuta ang mga security guards natin. Oh, kalma ka lang ha, baka ibang batuta na iisip mo dyan. Asa na ba'y pamalo ko? At anyways, always mga ka-vibes, simula 5 p.m. up until 10 p.m. makakasama nyo na ang chinitang Chika Dora Kim Churba para sa programang Disco Linggo. Kaya naman kung ikaw ka-vibes, meron ka nga na easy na marinig ngayong gabiing ito na talagang suwak na suwak sa ating programang Disco Linggo. Abay, ipadala nyo na yan sa aming social media accounts sa 92.3 FMR Manila. That's right, mga ka-vibes. And of course, don't forget to follow, subscribe na rin sa lahat ng mga social media accounts natin. Mapa-Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok, Spotify. Ay, nakukumpleto sa rekados na nga talaga tayo, mga ka-vibes. Ikaw na lang talaga ang iniintay namin. And of course, nasan ka man, san lupalo ka man ng mundo. Wow, mundo na talaga ito, diba? All over the world na talaga ito. Dahil mapapakinggan nyo kami kahit ikaw man ay nasa ibang bansa or san mang lupalok ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ninyo via mobile app. Ida-download nyo lamang po, ayan, sa inyong mga Google Play Store ang FMR Philippines. O, diba? Wala ka nang kawala talaga. Ikaw na lang talaga magagawa ng paraan para mapakinggan nyo kami. And of course, huwag kayo magalala dahil sagot na natin ang mga malulupitang tugtugan at chikahan. Dito lang yan, of course, sa inyong paborito at malupit nyo pinakikinggang radio station. 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Kaya naman, ituloy na natin ang magandang tugtugan dito lang yan sa programang Disco Linggo. Oras natin, 5:28.

0: Ito, ito ang lupet!
1: Mic check!
2: 9, 2, 3
1: Mic check! Mic check!
3: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour!
1: Mic check!
3: Para sa first stop, University of the East, Caloocan, ngayong Huwebes, September 17.
0: Ang lupet!
3: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour! Mic check mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin mga ka-vibes sa 5.52 na nga po ng gabi. At syempre, isang magandang gabi pa rin sa ating mga ka-vibes na kay gaganda ng ngiti. Na para bang akala mo ya bagong sahod. Na akala mo ya paparating na ang sweldo. Ay, totoo naman. Dahil ngayon ay nababetch na ngayon. It's September 13, 2026 at papalapit na ang sweldo. Let's go! Kaya naman, kanya-kanyang check out na rin talaga yung mga ka-vibes natin. Para, kaya pala ganyan yung ngitian mo ngayong gabing ito. Dahil nga, malapit na. Yun! Malapit nang makapagbayad ng utang. Iyan naman talaga ang dapat ay maiisip at naiisip natin, diba? Lalo na kapag ka tayo ay hinahabol, kinukulbit-kulbit na ng due date. Yes, si Judith nandyan na palagi, diba? Kapag ka 15, katapusan, nandyan na. At sana lahat ng mga may pagkakautang, eh makapagbayad-bayad din. Oo, naku ha, kayo ha, basa-basa rin tayo ng ano ha, ng mga, ang tawag dito ng batas. Akala nila kasi, ay kapag may utang, di ka naman makukulong dyan eh. Meron tayo dyan mga ka-vibes, lalo na kapag ka nakahiram ka ng 50K pataas. Ay nako, humanda ka, makakahanap ka talaga ng katapat mo. Kaya bayad-bayad utang din pag may time. Kung ayaw mong, ikaw na ang susunod na ma-feature. Wow! Ma-feature saan? Siyempre, baka gusto kasing sumikat. E di, ipopost na yan. Bukod sa ipopost, gagawin ng dokumentary ang buhay mo. Naku po, isang kahiyan. Sa buong angkan mo talaga yan. Pero anyways, highways mga ka-vibes, no? Ngayong oras na ito, siyempre napapakinggan nyo pa rin ang programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churba. At eto na nga, speaking of, dahil kanina, diba, sabi natin, kung may mga gusto kayo mapakinggan na yan, mga isa sa mga request ng mga ka-vibes natin, eh, na-play na natin kanina lamang. And of course, batiin na rin natin ang mga nagpapabati sa oras na ito. Si Renz Caroso, ayan, si Chap Agaid, si Paulo Bordado, at gayon din si Julda Maynug po, ayan, nakikinig po ko sa inyo ngayong gabi, o diba, nag-chat pa siya sa atin, abay, perfect ka talaga dyan, at syempre, gayon din, sino ba to, si John Paul, si William Martel, and of course, ito, wag natin kalilimutan, si Coach Everyday, thank you so much, Coach Everyday, natanggap ko na ang munti mong regalo, ayan, mula yan sa puso ni Coach Everyday. Kaya mula rin sa puso at taos puso kami nagpapasalamat sa iyong ibinigay na regalo. Kahit hindi pa Pasko, pero feeling namin Pasko na! Ayan, maraming salamat. And of course, kay Wella, kay Sari Lerma, kay Josh Kyle Edip, kay Randy Santisas, ayan, pabati daw si Jong Hidalgo mula kay Randy Santisas. Yon! At syempre, kung gusto mo pang bigyang bati ang mga mahal mo sa buhay at kung may mga kakilala ka na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, abay, babatiin natin sila bago batiin ng iba. Kaya sa ating pagbabalik, magbatihan tayo. Wow! Para sa ating mga ka-vibes sa 5.55. And syempre, hindi ko na kayo pipigilan pa dahil alam ko namang sayaw na kayo para sa ating susunod na witing Ooh Lele by DJ Kavara.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Uy, kachat niya. Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sound trip.
1: Ang lupet.
2: Check. 9, 2, 3.
3: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
3: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check. Mula sa inyong kabayan sa soundtrip, 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
4: Oras sa FMR, eksaktong alas 6 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

FMR, ka-vibe sa soundtrip! Isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga nakikisayaw, nakikihataw sa ating gabiing ito. At syempre, gayon din sa mga gising na at gising pa rin sa mga oras na ito. Ayan, napapakinggan niyo pa rin ang programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora Kim Churba. Oras nga po natin mga ka-vibes, 6:23. At sabi ko nga kanina, batiin na natin lahat ng mga nagbo-birthday. At syempre, sana may pa-Shanghai kayo, may pa-spaghetti, may pang-Sharon. Ay, ganun. At syempre, gayon din, happy fiesta sa mga na-fiesta ngayong araw na ito. Unahin na natin batiin. Ayan, ang very malapit sa aking puso, ang aking sisterette. Ayan, happy, happy birthday kay Jasmine Borrabo. Ayan, Ella, Ella, Ella, under my umbrella. Wow, may pagganda, may pagganta, no? Happy birthday sa iyo. Sana eh, marami ka pang marating sa buhay. Kakalakad. Charet! Pinaglakad. At syempre, ganyan din, happy, happy birthday kay Ina Saldania Bubad. You know, enjoy your trip and of course, enjoy your day ngayong araw na ito. Ayan. Gayun din sa mga kikifiesta kina Paolo Bordado. Ayan, happy fiesta Sunday weekend afternoon daw. Ayan, sabi ni Paolo Bordado. Ayan, ba't nahinto? Nahinto. Napigilan, napigilan. Gayun din, isang magandang gabi rin. Of course, kina William Ortel, kay Mar Okna Uj. Alam mo, usong-uso pa rin hanggang ngayon na yung ano, yung mga pinaga, ang tawag dito, pinaga babago-bago yung pangalan, 'di ba? Yung binabaliktad yung pangalan, 'di ba? O kaya 'di ba minsan dati yung Mahal Lahem. Wow! Lahem. Ngayon naman, mga nauuso rin yung mga Ekalal, Abab, 'di ba? Nako talaga. Sa panahon ngayon, ewan ko na lang talaga. Ikaw na lang talaga yung kailangan, ano yun, kailangan na lagi kang updated trend, diba? Yuhuu! Dito ang tingin! Yuhuu! Oops! Oops! Oops! Oops! Pag-ganun-ganun pa eh, no? Uy! Nakarelate yung vibes natin dyan! Na para bang teka lang, o nga, no? Yan na yung mga uso ngayon. Yes! Talaga namang iba't iba na yan. Bigla-bigla na lang may mga ano, umuuso. 1, 2, 3, kanya-kanya na to. 1, 2, 3, kanya-kanya na to. Lalo na pagdating sa ano, no, sa bayaran, lalo na kapag lumabas, di ba, yan na. 1, 2, 3, kanya-kanya na to. Kung sino yung unang bumunot ng wallet, abay siya muna, sasabihin, uy, bayar ko na lang, ha. Uy! Biglang nagdating na yung Judith, nakalimutan na bayaran si friend, di ba? Lalo na yung mga nakikikaskas ng mga CC dyan, ng mga credit cards, no? Lalo na kapag kamalaki yung, ano, laman ng CC ninyo, talagang ikaw ang taya sa grupo. Lalo na ngayong Sunday, di ba? Uy, medyo maulan, ha? Actually, umaaraw, umuulan. Ayan eh, galing nga kami dyan sa may, ano, sa may Tanay Rizal. Abay, akala natin eh, kainit ng panahon, bigla ba namang bubuhos ng ulan? Di ba? Kaya mag-iingat po lahat ng mga ka-vibes natin. Hindi natin talaga alam kung ano ba nang nangyayari. Hindi mo na nga maintindihan yung mood ng girlfriend mo, ng asawa mo, pati ba naman itong panahon nakikisabay pa? Lupit talaga. Yun na lang masasabi natin mga ka-vibes. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil sa mga oras na ito, kung ano man yung pinagdaraanan ninyo, kung ikaw man ay nalilito, nahihilo, naguguluhan, abay, hindi lang ikaw nag-iisya. Kami din. Charete. O siya, ito na nga. Sige po, malakas na nating tugtugan para sa programang Disco Linggo. Dito pa rin niya sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip. Oras po natin is 6:26 here. Stay by Dream House.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3

0: vibes. FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit talaga Ka-Vibes, 6:44 ng gabi. At syempre, kamusta-kamusta sa parin yung mga Ka-Vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Mag-ingay pa rin. Uy, eto na nga, di ba kanina, nakasabi lang natin kung ano-ano ang mga nauuso, ano-ano mga trend, di ba, na talagang lumilitaw, lumulubog, wag litaw, lubog, na marabang na... Ano to, araw at buwan, 'di ba? Pero ito na nga, di kaka-scroll ko pa nga lang, 'di ba, Ka-Vibes? Ito na nga ang kwento. I feel so criminology right now. Yun yung trending ngayon. Abay, ano ba nga ito, 'di ba? I feel so criminology right now. Ngayon pala, Ka-Vibes, kung ikaw bigla kang natawa kung ano man yung ginagawa mo, 'di ba? Parang or pwedeng kumakapot ka ng ulo ngayon kasi syempre hindi mo rin alam. Hindi ko honestly wala akong idea. And then I found out na talaga pala na ito naman, it's not to ano ha, belittle or talagang maliitin kung ano man yung estado ng mga nagtitake ng cream, ba? Diba? Pero sabi nga nila, karamihan daw, ba? Diba? Hindi ko naman nila lahat, hindi nila lahat ng mga Ka-Vibes natin. Ang karamihan daw talaga kapag cream student ka, medyo hindi ka ganon na, ang tawag dito, hindi ka ganon ka ano sa technology. Kumbaga, you're not a tech savvy, ba? Diba? Kung ika nga nila. And hindi gano'n na kaalam, diba? Sa simpleng pagpiprint, nung tinanong nga, ito'y sumikat eh. May nagpaprint na isa na cream student. Tinanong siya nung doon tao sa printer shop. Abay, sabi ano, A4? Ang sagot, Apple? Talaga namang ang lupit ka vibes. So, ibig sabihin, kung gagamit ka man ngayon ng POV na ganyan, na I feel so criminology right now, at least alam mo na yung konteksto, okay, kung paano mo siya gagamitin. Yun lamang ang aking chika at nasagap na chika ngayong gabiin ito. O, Jeva, you feel so criminology right now. Lalo na sa mga hindi ganun ka, ano, kaalam sa mga MS Office, ba? Diba? Pero kapag ikaw ay talagang mahilig ka sa mga, or kaya trabaho mo ay administrative role, ay talagang maalam ka sa mga ganyan, ba? Diba? Pero, again, ha, not to belittle, lalo na yung mga cream student, go mo yan, dahil isang karangalan pa rin dahil kapag ikaw ay nakapagtapos ng criminology. May iba ang ano ha, iba ang role niyan, iba ang duties niyan, iba ang responsibilities niyan. Talagang kaya kang ipagtanggol niyan. Pag nasa katwiran ka, ipagtanggol mo yan. Ano ba yan, DJ Kie? Pero eto na nga, kung ikaw, mga Ka-Vibes, may mga, alam ka pa rin mga trending ngayon, abay, ishare mo nga sa amin yan. Sa 92.3 FMR Manila, na makamalay mo, hindi namin alam, hindi pa namin alam, magkaroon ng ideas din yung mga Ka-Vibes natin. O, diba? Sharing is caring. Tama, correct. Kaya naman, oras natin, mga Ka-Vibes, 6:47. Magbabalik pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Cherva. Dito pa rin yan sa programang Disco Lingo. Kaya naman, manatiling nakatutok lang, of course, dito sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras muli, 6:47.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!
2: Mic check!
3: 923
2: Mic check!
3: Mic check!
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour
2: by Jack
0: para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. My Jack mula sa inyong kabayan sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
4: Galit ka na naman! Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
5: Ka-vibes, oras sa FMR. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

92.3 FM ARC Vibes sa Sound Trip. Oras po natin mga ka-vibes, 7:22 na ang gabi. At syempre kasama niyo pa rin po ang chinitang Chika Dora Kim Churva para sa programang Disco Linggo. Alam niyo ba mga ka-vibes, ito na nga sa oras na 7:23. Alam niyo, minsan no, yung tamang hinala, tama talaga eh. Diba, if you feel like, ito yung sinasabi ng puso't damdamin mo na, ay, teka lang, parang hindi yata tama to. Ay, teka lang, na para bang may kausap siya ng iba. Uy, may pag-anon eh. Na para bang hindi ako safe sa kanya. Sundin mo lang yan. Kasi diba, minsan, tama talaga yan. Pero eto na nga. Pero ano ba yung pinapatunguhan ni DJ Kim Churva? Eh, bukod naman sa mga, alam mo yun, sa mga feelings natin, diba, sa mga partners natin, and at the same time, kapag at risk na yung safety natin, nako, dito na talaga kailangan medyo alert ka, aware ka all the time. Bakit kamo? Kasi eto ha, may napanood nga ako kani-kanina lamang na isang MC taxi driver. Ayan, sa mga, ayan, nagbubuk po, ayan, nabubuk ninyong mga motorcycle ride. Ayan, via kung ano mga application, ano man niyang company. But anyways, cut to. Wow, may pag-ano, may cut to. Eto na nga, alam niya kasi, kutob niya na parang, teka, parang may mali. And usually, hindi daw talaga itong taong ito na itawag na lang natin sa pangalang Merville. Eh, ano siya, hindi siya yung tipo na driver na talagang ipipick up ka doon sa mismong pick-up location. Kapag nafe-feel niya na medyo looban, medyo scary, diba? Yung medyo hindi ganun katao. Ayan. Tapos, nagkataon eh, meron naman siyang camera, yan. Kung may kapasidad ka naman talaga bumili, diba, ng camera, pasalamat ka, syempre, makakapag-share ka rin ng awareness sa iba. Tulad na lamang na napanood nga ni DJ Kim. Eto na nga. So, ang daming kasing commercial nito pag nagkukwento eh. Sa totoo lang. So, yan, alam niya na medyo looban, may kutob siya na parang hindi maganda, 'di ba? Ang nag-book sa kanya female ang nakalagay doon, 'di ba? And at the same time, nung tinawagan niya na dahil nga kukunin niya na yung pasahero niya, kumbaga isasakay na niya sa motorsiklo niya. Ang nangyari, tinawagan niya, pagsagot, lalaki. At ang gusto talaga nung nag-book sa kanya, pumasok talaga siya sa mismong looban dahil marami daw siyang dala-dala. Ikaw ba ka vibes, 'di ba? Kapag marami tayong dala, gets naman. Pero kung sakasakali marami tayo, grabe naman, pahirapan pa natin yung motorcycle rider natin, 'di ba? Magano ka na lang magbuka ng four wheels, 'di ba? Pero anyways, doon pa lang, 'di ba, medyo sketchy, madami ka na lang pero nagbuka ng motorcycle driver, 'di ba? So doon pa lang medyo okay, sige. Tapos biglang sinabi niya na lang na, ay, ganito na lang ho, sir. Kung gusto ninyo, kung papasok po ako, naka-video po ako, may camera po ako ngayon. Tapos bigla siyang, anong nangyari, ka-vibes? Binabaan tuloy siya ngayon. Diba? So, ano nangyari? Kinansel nung mismong nag-book sa kanya kasi hindi siya pumasok doon sa pick-up location sa looban. Minsan talaga, yung tamang hinala mo, may possibility talaga na tama yan. Kaya, if you feel like, lalo na sa mga drivers po natin na nakikinig ngayon, kung sa tingin nyo po medyo looban, medyo bago ka palang doon sa lugar na yan, medyo sketchy, gawin mo rin na kung ano yung nagawa nung napanood natin, napanood ni DJ Kim Churva na MC Taxi Driver. Tinawagan niya and then sinabi niya na okay lang po ba kung sakasakali may camera, bibidyoan ko. Tignan nyo lang din, diba? Kung siya ba ay kaksa o hindi, o diba? Mas okay na ang kailangan tayo lagi po ay ligtas sa mga ka-vibes, diba? Nagigets naman na, iintindihan natin, lalo na sa ekonomiya natin ngayon, diba? Talagang kailangan natin magdoble kayod, pero syempre, doble ingat din po tayo, diba? Lalo na may mga mahal tayo sa buhay na nakaasa sa atin, diba? May mga mahal tayo sa buhay na iniintay tayong umuwi at makarating tayo ng bahay ng ligtas, diba? Kaya ang pinupunto lang naman ni DJ Kim, maging ano tayo, alerto,
maging wais tayo, 'di ba? Kung sa tingin niyo, kutob ninyo eh talagang hindi okay, 'di ba? Hindi magiging okay ang lagay ninyo, hindi ka mapalagay. Eh di wag niyo nang ituloy. Wag niyo nang hamaking ituloy dahil baka saan pa mapunta, 'di ba? Safety first lang tayo, mga ka-vibes. At syempre, eto na nga. Speaking of, eto na, para talagang ikaw ay mabuhayan dyan na talagang stay alert ka at all times, itutuloy na natin ang disco natin dito sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gutom ka na naman. Ang lupet.
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.

0: Ipapataw mo na yan ka-vibe sa last. Sige, kaya yan. Oras natin, 7:47 ng gabi. Kung meron kang hinahabol, ayan, naku, ihataw, itodo mo na yan ka-vibes para bukas on a Monday. Talagang ready-ready ka na, o, diba? Kaya naman, welcome pa rin sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora, Kim Churba. Hanggang ngayon, humahataw-hataw pa rin pagdating sa malulupitang tugtugan, diba? And of course, ito na nga mga ka-vibes, hindi pwedeng ihataw. Shoutout natin, makakalimutan natin yung paghataw shoutout natin sa mga ka-vibes natin ngayong araw ng Linggo. Kaya naman, big shoutout sa ating mga ka-vibes sa mga FMR squad. Ayan, kina Lawrence Manipora, kina Sari Lerma, kina John Vincent Sagrado, kay AJ, kay Wella, gayon din kina Jop. Ayan, maganda-maganda gabi sa inyo. Gayon din, syempre, sa ating mga ka-vibes sa talagang tutok na sa ating programang ito, kina Randy Santisas. Ayan, kina Chris Mendoza, kay Roque Asuncion, kay Kenneth Patrick de la Cruz. Ayan, shoutout. Good evening sa inyong lahat. At gayon din, dito kay, of course, huwag nating kalimutan. Ayan, huwag na waga dahil kapag nakalimutan natin, baka hindi na tayo makaulit. Charet. Uy, kay Coach Everyday, muli ha, maraming salamat sa iyong paregalo, munting regalo para sa aming lahat. Thank you so much! Ang lupit talaga ng ka-vibes natin, hindi ba? Gayun din kay Kirk Patrick, Luis Bernardo Padilla, ayan. Maraming salamat for tuning in para sa programa ng Disco Linggo. At syempre, kung ikaw ka-vibes, gusto mo rin mag-shoutout ng mga mahal mo sa buhay, abay, eto na ang pagkakataon. I-share mo na po yan sa amin sa pamamagitan ng follow, subscribe sa aming social media accounts at mag-comment ka na sa ating ayan, nakapost na art card ngayon sa 92.3 FMR Manila. Once again, 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. Diba? Para nang sa gayon, ma-shoutout na natin ang mga dapat ma-shoutout ngayong Sunday. Kung ikaw may nakakaligtaan pa rin gawin, ako isipin mo mabuti. At take note lang ha, mga ka-vibes. At hindi pala take note, parang tip ko lang din sa inyo, mga ka-vibes. Syempre, alam naman natin, sa sobrang dami nating ginagawa, ay huwag natin kalimutan maglista, diba? Kumbaga, i-take note nyo yung mga gagawin ninyo para nang sa gayon wala kayong makaligtaan. Kasi nga, bilang ako, medyo makakalimutin. Ganyan din talaga ginagawa ko lately. Kung ikaw syempre, di mawala sa yung cellphone mo, edi buksan mo yung cellphone mo, may mga notes naman dyan, diba? Ayan. At mag-notes ka dyan, diba? Gayun din, para kung ikaw hindi na magka-problema sa, alam yun, sa mga bayarin, ilagay mo din dyan yung mga due dates mo, diba? At nang sa gayon, makatulong sa inyo. Hindi kayong naghihikahos, hindi ka, alam mo yun, hindi ka ngarag, diba? Hala, ayan pala. Anong araw pala ngayon? Ay, nakalimutan ko. Oo nga pala, o, diba? Para nang sa gayon, again, maalala mo, magawa mo, and mission accomplished ka na, diba? And of course, mga ka-vibes, eto na nga, para naman tuloy-tuloy ang magagandang tugtugan. At syempre, ang magagandang chikahan pa rin natin ay syempre manatili ka lamang sa programang Disco Linggo. At sagot ka na ng chinitang Chica Dora, Kim Churba, para sa gabing ito. Kaya naman mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang magandang tugtugan at chikahan. Kasama pa rin ako dito lang yan sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!
0: Oras natin mga ka-vibes, 7:51. Kaya naman ito na ang witty ng El Dabar, Rhythm of the Night. Oh yeah!

Grabe naman yun. Talagang ito yung nagpapagising sa atin, di ba? Sway with me, lalo na sa mga lolo at lola natin. Oh, Jivan. Pero sa mga oras na ito, shoutout sa ating mga lolo at lola na hanggang ngayon ay ang gagaling pa rin magsikembo to the right, to the left. Talagang mapapasway sila, di ba? At hindi lang yan, hindi lang sway ang kaya nilang gawin, di ba? Kahit magpaikot-ikot pa yung mga yan, abay caring-care yan, o di ba? Na parabang hindi nirarayuma. Oras natin makaka-vibes. 8:20 na nga po ng gabi at syempre kasama niyo pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churba. Kaya naman eto na nga, alam niyo po ba na ngayong araw ding ito ay sineselebrate din pala ang Grandparents Day. O Jeva, kaya kung ikaw kasama at kapiling mo ang mga lolo't lola mo, ay nako, eto na ang pagkakataon para yakapin sila ng pagkahigpit-higpit at pasalamatan dahil sila ay nandiyan, 'di ba, para ikaw ay gabayan. Maraming kumbaga marami ka ng mga natutunan sa inyong mga lolo at lola, kaya sa aking lola at lolo, ayan, it's a happy Grandparents Day po, ayan. Yayakapin ko kayo ng kahigpit-higpit pag nagkita tayo. Ayan. At syempre yung iba naman, ang ginagawa nila, may mga pa-little surprises sila, o diba? Ano ba yung mga little surprises? May mga kanya-kanyang ganap, diba? Alam niyo po ba yung, actually, alam na to ng karamihan eh. Yan yung, kumbaga, kapag may cake, tapos may binubunot-bunot, yung money cake. Oh, buwan ako pa! Pal-isdo talaga si Lolo, tsaka si Lola. Pero pag nakakita ng ano, yan yung orange bill muna, diba? Yung may pa-violet bill, hanggat pa yellow na, and then pa-blue, abay! Kana all! Baka naman, Lola, baka pwedeng libre mo naman kami dyan. O, diba? Yung tipong akala ninyo, akala ng mga lolo at lolo natin, aba, parang nakapal doon ako dito sa aking mga apot-anak, ha? Pero ang ending, ikaw rin pala ang malilibre. Aray ko po, ha? Alupit po talaga ka vibes. Pero syempre, ngayong gabing ito, hindi pwedeng hindi matapos ang tugtugan natin, ang ganyan-ganyan lang, di ba? After sway, nako, hulaan ninyo anong susunod nating tugtog. Nako, ito na nga, talagang mapapag-groove ka talaga ngayong gabi. Hindi talaga magpapaawat ang chinitang Chica Dora na si Kim Churba. Para naman, ikaw ay mag-indak-indak dyan, di ba? Kahit gabi, ikaw yung makikilala natin at makikita ng ibang tao ang inyong talento. Kaya naman, here we go by Earth, Wind, and Fire. Let's groove, ka-vibes! Oras natin, 8:23.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Nux! Bagong ribbon na! Ang lupet!
2: Mic check!
3: 9, 2, 3
2: Mic check!
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour
2: by Jack
0: para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
3: Makikanta, makisaya,
0: makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. My Jack mula sa inyong kabayan sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes Sound Trip.
1: Ang lupet!

Ang sabi mo, saglit ka lang magpo-phone, pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Naku, mukhang na-hook ito nga ka-vibes natin sa mga vertical dramas. Ay, naku, talaga naman. Oras natin mga ka-vibes, 8:45 ng gabi ngayon. Ayan, marami tayong mga ka-vibes na nakaka-relate, diba? Yung tipong, teka lang, mamaya ako natatapusin to. Teka, mag-cellphone lang ako saglit. Pahinga lang, gano'n. Diba kasi kapag pagod na pagod ka, diba? Parang andaming nangyari. Diba? Kahit weekend pa yan, ako maraming ganap yan, nakaliwat kanan yung mga ka-vibes natin. Diba? Talagang hindi nagpapahinga. Well, ang pahinga kasi sa iba, umalis, gumala, or kaya naman may gawin, diba? Yung mga household chores and everything. Tapos sasabihin lang nila, teka lang, mamaya na talaga. Papahinga lang ako, uupo saglit, tapos biglang magsi-cellphone. Hala, na-hook na talaga siya doon sa vertical dramas na parang, abangan. Di ba may mga ganon? See you next episode. Di ba may mga ganon? Talagang hook na hook yung ka-vibes natin. Tapos hanggang sa hahanapin niya sa session niya, sa lahat ng mga websites, saan kaya makakapanood ng free ng title na ito? Lalo na kapag mga AI, ay nako talaga. Hindi pong sasabihin mo talaga na, ay, hindi ako ma-hook dyan kasi parang hindi naman niya makatotohanan. Pero tignan mo, nakatatlong oras ka nakapanonood dyan. Anyari na, may nagawa na. Paalala lang ha, Monday na bukas. So Monday, alam mo naman, back to classes, back to work na naman tayo. Kaya naman ka-vibes, make sure din, huwag tayong masyadong nakakalimot sa mga gawain natin. Well, it's up to you naman ka-vibes, basta ang mahalaga ay importante. At syempre mga ka-vibes, nakatutok ka pa rin sa programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora Kim Churba. At syempre kung ikaw, kung may mga gusto kang batiin sa mga oras na ito, kung may gusto kang singilin, abay, i-comment mo na po yan sa ating social media accounts na nakapost. Ay, makikita ninyo ang art card natin, Disco Lingo. Makikita niyo ang kagandahan ni Kim Churba. Wala na nagsabi. Ikaw lang nagsabi niyan, DJ Kim. O siya, ito na nga. I-search nyo lamang 92.3 FMR Manila. Once again, 92.3 FMR Manila. Sa lahat po yan ng social media accounts, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, and sa Spotify. And huwag niyo na rin po kalimutan i-follow, subscribe na rin si Kim Churba sa lahat po ng mga social media accounts. It's DJ Kim Churba. Ganoon! O siya, syempre, eto na nga, huwag na nating patagalin pa ang susunod na awitin natin na Halgali by Girls. This is it, Pansit. This is it, Pansit. Kaya naman ka-vibes, patuloy lang makinig sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet, oras natin, 8:47. Let's go!

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Mic check!
2: 9, 2, 3
1: Mic check!
3: Mic check!
2: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour!
1: Mic check!
2: Para sa first stop, University of the East, Caloocan! Ngayong Huwebes, September 17,
0: ang lupet!
2: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour! My check mula sa inyong kabayan sa Soundtrip 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
4: Umaga pa lang nakatutok na sila sa palengke, ang bala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

pegas porque es genial. Así me gusta.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ibalik ang Disco Fever at makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo, Sunday, 5 PM sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Hindi patapos ang weekend, gawa ng sayawan. Makiyug-yuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music.

92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Oras natin mga Ka-Vibes, 9:32 ng gabi. Kamusta-kamusta sa yung mga Ka-Vibes natin? All over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Naku, sana eh, naging okay ang weekend ninyo, naging masaya, naging productive, nakapagpahinga, at kung ano-ano pang magandang trip nyo ngayong weekend. Palakpakan nyo ang sarili ninyo dahil natapos na naman ang linggong ito. Diba? Maraming naganap, maraming nangyari, yet you're still there. Wow! Grabe naman yon. And of course, mga Ka-Vibes, maraming maraming salamat din sa pagsama sa Chinitang Chika Dora ninyo para sa programang Descolinggo. Kung hindi ka pa naka-follow sa aming social media accounts, mag-follow ka na Ka-Vibes sa 92.3 FMR Manila. Idamay nyo na rin po si DJ Kim Chorava. Pero bago tayo matapos, batiin muna natin muli ang mga Ka-Vibes natin na kanina pa tumutok sa programang Discolinggo kanina pang 5 PM. Kaya naman, shout out kay Eric Arenas, kay Arnold, kay Daniel Yap, gayon din kay si Mael, ayan. Kay William Mortel once again, kay Wella, ayan. Good evening sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Kay Gerard Misiano, and of course, kay Nelson Rante, ayan. And muli, happy happy birthday kay Jasmina Micaela Borrabon, ayan. Gayon din kay Ina Saldana Buban, happy birthday sa inyong dalawa. Naway masaya at talagang nakapag-relax, nakapag-enjoy kayo ngayong araw ng inyong birthday. Ay, ay, ay, ay, ay. Naparabang. Naparabang imbitado siya, oh. Oh, siya sa mga magsasharon dyan. Huwag niyo kalimutan si Kim Chorpa. Charot! Sa susunod na weekend ulit, mga Ka-Vibes. Every Sunday sa Discolinggo 5 PM till 10 PM, and every Saturday naman po sa Sessionistas from 6 PM up until 10 PM. Abangan ninyo ang susunod na artist natin na makakasama sa susunod na Sabado. And of course, sa mga pangmalakasan nating pang-discoan, yan na nga, next Sunday yan sa Discolinggo. Muli na kasama nyo ang Chinitang Chika Dora, Kim Chureva. Dito lang yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet! Oras nga po natin, 9:35. At ituloy na natin ang malulupitang tugtugan. Dito yan, of course, 92.3 FMR. Let's hear it from Mighty Dove Cat. Magic Carpet Ride. Do you wanna ride it?

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Pinto! Ang lupet!
2: Mic check!
3: 9, 2, 3
2: Mic check!
3: Mic check!
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour!
2: Mic check!
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong ka-vibe sa Soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio 11.28 Ang Lupet!

0: Ito ang GWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing off.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

ang tawa at saya every morning.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Kasi ang lupet, 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes Soundtrack! Oh my goodness gracious, eto na nga mga Kavibes, kasama mo na ang iyong favorite pampagising, ang programa, ang good vibes, good morning! At ito na rin, ang iyong opisyal na tagagising sa umaga, ang iyong kulit tande, amang mamamo kumakaripas ang tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam ang narinig mo. Happy Monday talaga. Sana happy ang Monday mo dahil hindi mo matatakasan ang realidad ng buhay na ngayon ay Lunes, September 14, 2026. Hoy, dapat hindi pa natin tinatanong yung kaya mo pa ba kasi nagsisimula pa lang tayo papunta sa exciting part. Taray! Shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen ng 102.3 FMR Bacolod. At syempre hindi rin mahuhuli ang 102.3 FMR Baguio! At abay, syempre isi-shoutout na rin natin ang mga ka-vibes natin dyan sa may Davao City at Davnor. Ganon din sa may South Cotabato ha, dahil napapakinggan po tayo dyan. Abot na abot po ang ating himpilan sa pamamagitan po yan ng ating mga sister stations. Sister stations! O dyan pa, kaya naman ka-vibes, pagkatayin natin ang Lunes mo ha, huwag kang malulungkot, huwag kang bubusangot, okay lang humikab, okay lang yung alam mo yun, yung parang hindi mo alam kung babangon ka na ba o hindi pa, pero huwag kang malungkot, yun lang. Why can I malungkot? I'll praise the Lord. Oo naman, no, kasi 4:21 pa lang ng umaga, nagsisimula pa lang ang araw natin. At syempre, diba, sabi nga nila, para maganda ang buong linggo mo, dapat Lunes pa lang, sinisimulan mo na kaagad ng maganda ang iyong umaga. Ay, syempre mga ka-vibes, marami pa tayong gagawin na kasiyahan at kalokohan. Kalokohan talaga dito sa ating programa, kaya naman, tuto ka lang dito ano sa ating himpilan. Pero bago yan, i-follow nyo na muna ang ating mga social media accounts. I-search nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila sa lahat po yan ng social media platforms. Ka-vibes! Ano ha? Tuto ka lang! Diyan ka lang at dito lang din naman ako dahil makakasama mo pa rin ang iyong favorite pabagising, ang programa, ang Good Vibes Good Morning with your one and only kulit tandem sa umagang. Mama mo kumakaripos ng tawa pero ang araw maaray baka si Mama Mia. At syempre, maya-maya makakasama natin si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes sa sound trip. Ang oras, uy, 4:22 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
4: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa South Trip.
0: Ang lupet!
3: Thanks!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa South Trip! 92.3! 92.3!

0: better option. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain lang slowly, busog ka surely.
2: Paborito yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogtong, dogtong, takitong, people.
4: Super friend.
0: Perfect.
4: Mama.
2: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Yeah! Ang lupet!
0: Good vibes! Napanood mo na ba, DJ Joko Loco?
5: Ay, grabe yan,
0: oh, no? Grabe talaga! Oh. At nakakatawa, pero di ba parang isa yung paalala, ano, na ano ba kasi pinag-uusapan natin. Pero ito na nga.
5: Ano ba yan?
0: Napanood mo na ba ka-vibes? Yung nag-viral kasi na video kahapon, na live video po siya, ano, ng fire truck or ng fire rescuers po ng Makati City.
5: Makati?
0: Makati City. Kung saan?
5: Ayan na, yung ayan.
0: Kung saan na. Yung dalawang fire truck po kasi, ano, ayan na, ayan na.
5: Tapos?
0: O, ayan. Yung dalawang fire truck, abay syempre, re-respondi po sila sa kanilang pupuntahan na sunog. Pero hindi na sila makadaan kasi nga,
5: Puro double parking
0: nga naman, diba? O, ayan nga, luna rin rin yung wangwang sa viral video na iyan, mga ka-vibes. Oh. At sa kasamaang palad, abay, natangay, ano, nabangga yung side mirror.
5: Oh, grabe naman talaga.
0: Isang sasakyan na iyon. Ayun.
5: Oh,
0: pero
5: diba?
0: Yun kasi yung paalala nung mga ka-vibes. Sabi naman nung ilang mga residente. Oo, DJ Joko Loco, hinaan mo.
5: Hinaan ko pa ba? Paparinig ko sana sa kanila eh.
0: Ay, sabi nung ilang mga residente, yung nasa kaliwa daw, yun daw yung illegal parking. Kasi parang naging sistema na kasi daw doon sa maya lugar na iyon.
5: Puro kanan sila.
0: Yung isa, basta kanan lang yung lane na kakainin mo. Pwedeng mag-parking doon. Pero yung mga kaliwa, bawal. Eh kaya lang, masisita mo pa ba yun kung lahat naman kasi, di ba, magkabilaan na nga yung parking. Kaya naman na hindi mo na talaga minsan na masisita yun. Pero sana, di ba, gawa ng paraan kasi hindi talaga tama yun eh.
5: Oo,
0: sa ibang lugar nga, bebraceletan niyang gulong mo.
5: Diba?
0: Pero, di ba, bebraceletan yung gulong mo tapos dyan eh, parang wala-wala lang.
5: Diba? Oo, ito kasi ano, paano pa, ang importante dun sana, yung makaresponde agad yung bombero dun sa nagaganap na sunog. Paano pa eh, di ba? Naabala na nandun, di ba? So sana, ano, tawag dito, baka nga naman singilin mo pa yung bombero pag...
0: Sigilin mo pa yung bumbero. Naku, wala po pananagutan dyan, ano, yung mga nagre-rescue. Kasi po ginagawa lang po nila yung kanilang trabaho. Ngayon ang tanong, bakit po kasi kayo dyan nakapark? At ang dami tuloy mga ka-vibes natin, ano, na nagko-comment na panahon na siguro para pag-aralan muli o buksan ulit yung batas na no parking or no garage, no car dapat. Dapat wala ka rin sasakyan. Kasi, di ba, may pambili ka nga ng sasakyan mo. Wala ka naman pambili ng kotse mo. O anong gagawin? Ay, nang parking mo pala. Diba? Pero anong gagawin natin dyan? Diba? Parang nakaharang ka na lang sa kalsada.
5: Tama. Kaya naman sa kabilang linya, makakausap natin
0: si
5: Doraemon.
0: Si Gabo.
5: Si Gabo.
0: Diba? Ay, syempre, talagang mas kakampihan. At tama naman po kasi talaga yung fire truck. Kasi sa gabal talaga eh, diba? Sa daanan. Pero ito ha, naglabas po ng update ang LTO. At isa sa ilalim daw po sa 90 days na preventive suspension yung driver ng itim na kotse na nag-double park. At bibigyan siya ng...
5: Bibigyan pa siya?
0: Bibigyan siya ng pagkakataon na mag-sumite ng kanyang sinumpa ang salaysay at ng kanyang paliwanag. Bakit? Ba't ka kasi nandoon? Yun. O ayan ha, nako mga ka-vibes, maging aral to na huwag basta-basta magpa-park.
5: Tsaka pag nakikita mo na, di ba na alang,

0: Ano sa mga driver, wala nga nito dito mga, iusog niya yan sa pinakasagad na ano talaga eh.
1: Totoo, pero...
0: Yung ultimo gabuhok na lang ano, basta makadaan yung
1: correct.
0: Ano.
1: Correct, hindi ko talaga malaman na bakit at saan, ano ang naiisip ninyo, bakit siya kayo nag-park? Pero wala, ganun talaga. Napakaliit lang din kasi talaga ng espasyo ng Metro Manila.
0: At least lesson naman to sa iba na, ano, na adjust. Kung maganda nga sana, isang ano lang, isang linya lang kung saan nakapark. Sa kaliwa lang, sa kaliwa, sa kanan lang. Mm-mm. Para lang, ano, hindi na parang pagpapasok. Wow, ano yung pagdaan mo, no? Ano to?
1: Para walang dulo.
0: Dadaan ako sa obstacle course.
1: Oo, totoo.
0: Sa mga subdivision, di ba?
1: So, wala na, natepok na yung bahay na kanilang re-respondihan.
0: Ay, paano kung may, ano, kung may buhay pa doon sa loob na dapat sana maililigtas.
1: Oo, wag basta-basta magpa-park ka kung saan. Mga ka-vibes, park at your own risk talaga, di ba? Yan na nga sinasabi. Yan, natangay tuloy yung side mirror. O yan, para hindi ka matangayan ng side mirror at anong pa mang parte ng inyong sasakyan o vehicle, abay ka-vibes, kinig ka lang dito sa Pampagod Vibes sa umaga ang programa. Good Vibes!
0: Good morning! Tangayin mo ang Good Vibes ngayong umaga para naman maging masaya ka ngayong Monday.
1: Monday! Yeah. Correct, kasama ang inyong favorite pabagising at kulit tandem. Ang mamamang kumakaripas na tawa pero ang aroma arriba si
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loko is my name, baby!
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
1: The Vibes, the soundtrack, ang oras!
0: Oras 7:450 na. Perfect!
1: Ano, grabe?
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah!
2: good vibes! Good morning!
3: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Choco Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: I'm the best.
3: Ready ka na ba, ka-vibes? 5:18 na ng umaga. Ready ka na bang harapin ang realidad ng buhay na may pasok ka na uli?
0: Oh, Monday na! Tapos na ang weekend. Ha? Nag-weekend, sabi niya.
3: Nag-weekend? Akala ko naglaba lang ako eh. Oo, hindi nila naramdaman ang kanilang day off. Pero ganun naman talaga mga ka-vibes. Hayaan ninyo at malapit na magpasko. Magkakaroon naman ng mahaba-habang Christmas break. Pero bago yan, magkakaroon din ng mahaba-habang undas.
0: Oh.
3: Isa rin yan sa mga aabangan ng mga ka-vibes natin. Di ba pwede kayong umuwi sa inyong kanya-kanyang probinsya o kaya naman na mag-get together ulit kayo ng inyong pamilya para masaya.
0: Tama. At habang nag-iisip ka ng mga gagawin mo, di ba, ganyan, sali ka na sa 80s trend.
3: 80s trend? Kuya!
0: Lagi na pupuno na yung feed ko mga ganyan.
3: O nga, puro 80s trend. Pero alam nyo, mga ka-vibes, di ba kasi AI yan eh. AI generated yung images na yan. Parang ang ano lang, syempre di ba parang marami nagsasabi, no, Tupac Silica and everything. Tapos biglang nag-80s trend kayo. Ano yun?
0: Ay!
3: Di ba?
0: Ilang tubig kayo naubos?
3: Ay, hindi. Oo. Baka wala na kayong pangkaw-kaw niyan, ha? Oo, ingat-ingat lang din sa paggamit niyan mga ka-vibes. Kasi syempre, ang AI ngayon, hindi naman sumasama ang gumamit niyan. Pero may banta na rin niyan sa ating kalikasan. Kaya naman, hinay-hinay lang ha. Pwede pa rin naman kayong mag-drawing. Pero pwede pa rin naman kayong gumamit ng filter sa TikTok. Yung mga ganung simpleng bagay. Kaya naman, ito na nga. Para mas hinay-hinay at mas maganda pa nga pasok ng umaga mo. Papasukin na natin. Yan, ang unang kamada ng inyong kapalaran para sa Who Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: September 14, eto na ang iyong Hulala for today.
3: Today?
0: Wow, eto na ang Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig. Eto na, Aries. Aries, ngayong araw, mangangati ang kilikili mo, pero mas okay na to kaysa mamaho.
0: Mangangati na lang.
3: Oo, may point. Oo, at least, di ba, sa kati pumasok yung bakterya, hindi sa amoy.
0: Ay, ganun.
3: Oo, Taurus, sasabayan mong kumain ang iyong katrabaho, pero mauuwi ito sa walang humpay na kwento. Abay, wag na kayong magtrabaho, magkwentuhan na lang kayo. Nahiya pa kayo. Diba?
0: Break naman nila, 1 hour lang naman.
3: Tama nga naman. Oh. Diba? O, Gemini,
0: Gemini,
3: ang nangyari sa iba ay pwede mo nga maiwasan kung mag-iingat ka. Pero kung gusto mong masampulan talaga, edi sumunod ka sa yapak nila.
0: O, oh, diba? Di ka pinipil. Sige, malaki ka na eh, diba?
3: Oo, lahat tayo ay may kanya-kanyang free will. Tama. Wow! O, Cancer! Cancer, huwag mong isiping wala kang mapapala sa pagtitipid dahil isasalba ka nito hindi lang sa walang kwentang gastusin kundi pati na rin sa mga isipin.
0: Oh.
3: At least, alam mo nga may pera ka pa sa susunod na araw.
0: Tama.
3: O, Leo! Leo, wow, ang linaw nito ha. O, karamihan ng bagay ngayon ay may bayad na. Kaya kung may pagkakataon kang gawin ng isang bagay ng libre, pag-igihin mo at idamay mo na rin kami.
0: Oo, di ba?
3: Tama. Ano, ikaw lang makikinabang sa libre.
0: Pag-igihan mo ha.
3: Tama, para madamay mo rin kami. Balato ha, my friend. Oo, Virgo. Virgo, magtiwala ng hindi nauutakan at magbigay ng hindi nagugulangan.
0: Oh.
3: Para-paraan lamang ang sikreto dyan.
0: Wow, tama, technique yan, paraan.
3: Magbigay ng hindi nagugulangan. Ibig sabihin, kung magbibigay ka, huwag naman yung lahat-lahat.
0: Oh.
3: Dapat meron pa rin matitira sa'yo, diba? Baka mamaya, inuutukan na lang ng mga
0: kaya
3: tao.
0: Kaya yun eh. No, diba, inuutukan.
3: Oo nga naman. Kasi naman, huwag ka naman napapauto eh.
0: Oh.
3: Talaga eh, ano? May kilala ka bang ganyan, DJ Jokolo?
0: May kilala kong ganun.
3: Talaga ba? I-shoutout natin. Sino
0: ay,
3: ba yan?
0: Wala na siya. Ay, wala siya.
3: Ayaka. At yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang pero kung mapapahama ka pa rin, abay hindi na po namin kasalanan niya. At ito kami ni DJ Joak Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Igis mo na lang sa magkong!
0: Wow! Shout out sa iyo, Kavibes! Ikaw na talaga namang nilalabanan ngayon ng talaga namang katamaran. No? Uh-huh. Kaya mo yan, nandito kami sa likod mo.
3: Andito kami sa likod mo
0: para... samahan, ay, samahan pa natin.
3: Akala ko para ano, para ipukpuk sa kanya.
0: Oo, para magising. Nakakatawa talaga kasi manding na naman talaga. Pero kaya mo yan, ikaw
3: pa
0: ba?
3: Tama, ikaw pa ba? Marami ka pang misyon na sa buhay. Marami ka pang misyon sa trabaho.
0: Oo, marami diba? Ka pang sisira ang buhay.
3: Hindi naman sisiraan.
0: Ay, diba?
3: Marami lang siyang kukuhaan ng baon sa opisina nila. Uy, ang sarap nito. Sige, ako na lang po.
0: So, kailangan mo lang talaga labanan yan. At syempre, isipin mo na lamang bare months na ngayon.
3: Tama.
0: Imagine, September 14 na.
3: Correct.
0: Diba? Bukas sahod mo.
3: Sahod?
0: Oo. Tapos, diba, nagtatanong ka pa din, sino ba mas masungit?
3: Mm-hmm.
0: Yung empleyado sa munisipyo o
3: yung
0: nurse sa ospital? O kaya yung cashier na nabilang ko? O tigilan mo yung pagtanong na gano'n. Dapat, isipin mo lahat good vibes.
3: Tama. Yan. Tama naman. Talaga. At saka kung masungit sila, huwag mo nang dadagdagan. Huwag mo nang papatungan.
0: Papatungan?
3: Hindi gagatungan din. Ganyan. Oo, yung kanilang kasungitan. Kasi kung lahat na lang ng tao masungit sa mundo, edi wala na matitirang mabuti dito,
0: tama
3: diba?
0: Tama naman yan. Oo, pero minsan nakakapika.
3: Minsan sarap umatol. May shoutout sa inyo ha, sa lahat ng mga nagtitinda sa oras na ito, sa lahat po ng mga bumabiyahe na rin, sa mga bus, sa jeep, sa mga tricycle, at yung mga terminal po na nakatutok din sa atin sa oras na ito. Uy, si Kuya Junaris, di ba, nakikinig din
0: ay,
3: sa
0: oo,
3: atin.
0: Ay, oo, nagdadrive yan.
3: Oo, oo, ganun din si Kuya Randy Arteaga Santisa, si Randy Esplano na bumabiyahe sa Cavite. Maraming salamat po.
0: Ay, si Fritz
3: po.
0: Nga, si Fritz. Ayan. So, nakalimutan na natin batiin si Fritz at si JR.
3: Oo,
0: lagi pa din nakikinig sila.
3: Tsaka si Sir Fritz at Mami Stella. Ayan, magandang umaga sa inyo. 5:24 na ng umaga. Kaya naman natuto ka lang dahil hanggang alas 8 mo pa kami makakasama. Ang inyong favorite pagpagising. Ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Ngayon, ang one and only Kuleta. Dem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba. Si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mo ang kulitin. Pwede mo ang kulitin. Huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupe on the 92.3 FMR.
0: Favorite music radio Kavibes.
3: Sa sound trip. Ang oras.
0: Oras natin. 5:23. Perfect.
3: Para kropek.
0: Tama.
3: Really?
1: Good morning!
2: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: Naks! Bagong ribbon na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: suggestion. Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Dogong, dogong, takikong, hipo,
4: Mga Tropic!
3: Mama!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog,
3: tarikong people.
2: Perfect!
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Membot ng ganito.
2: Paano?
5: Gumiling ng ganito.
2: Ayan.
5: Oh, Jeva.
2: Tama yan, igiling mo.
5: Tama, so dapat kapag Lunes, buhay na buhay ka talaga. At bubuhayin namin lalo ang iyong diwa ka-vibes. Dahil 5:43 na ng umaga, syempre bawal ang papatay-patay. Oh, bawal ang papendix-pendix.
2: Tama, igalaw-galaw mo ang katawang lupa.
5: Tama, mag-exercise tayo tuwing umaga. At syempre, eto na nga, makinig ka sa hula tuwing umaga. Dahil eto na ang inyong kapalara para sa Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: Ay, ito na ang kukumpleto sa inyong Hulala! Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces!
5: Naguluhan siya sa Capricorn! Ito na nga, makinig at manginig! Libra! Huwag mong itutuloy kung hindi ka sigurado. Kumain ka na lang ng embutido.
2: Wow!
5: Dami na naman yung embutido. Diyos ko, the innocent embutido. O, Scorpio,
2: oh.
5: Kung balak mong sumugal o makipaglaro, huwag mo nang ituloy to dahil sigurado ang pagkatalo mo.
2: Ay, di maganda palang araw na ito para sa'yo, Scorpio.
5: O, Sagittarius, gagawan ka ng kwento ng iyong kapamilya.

0: bukas ka na, Aquarius, huwag kang matakot sabihin ang iyong edad. Sabi ng mga tala, wala sa edad yan, nasa performance yan.
1: Huwag kang matakot, di mo ba alam, eh nandito lang ako. Nandiyan kayo.
0: Pisces! Pisces, anumang pangangailangan mo sa araw na ito ay sasagutin ng Bebe Loves mo. Kung single ka, bayaran mo mag-isa ito.
1: Kaya mo yan.
0: Kawawa naman siya. At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan na mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan niyan. At ito kami ni DJ Joke Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang sa Vaku!
1: Ayan, kompleto na daw. So, inaantay mo pa din yung Capricorn. Yan na yun eh.
0: Oo nga, pass nga daw, Capricorn.
1: Pass ka muna.
0: Walang tinex sa amin ng mga tala. Walang chinat. So, siguro nga bukas ka na lang talaga. Matatagal na lang, diba? Dahil may bukas pa, sabi nga sa kanta. Kaya naman, natuto ka lang. Dapat araw-araw ka tumututok sa iyong favorite pang pagising.
1: Siyempre, dahil nga, siswertahin ka nga. Tapos yung good vibes, mapupunta sa katawang lupa mo. Tama. Tapos, mind and your body and soul.
0: Wow, taray. Meditation. Iba talaga. Dapat ipapasa mo rin to sa 10 katao.
1: Oo,
0: para lalo kang suswerte.
1: Tama, yung 10 tao nila nakikinig sa amin.
0: Tama, nakapihit dapat.
1: Tapos kukuha yun ng tig-dalawa, siya magiging ila 30.
0: Hindi, 20 lang muna.
1: 20 muna.
0: Ay, hindi, tama. Hindi, hayaan mo nga natin.
1: Kaya yung DJ kami, ang hirap mag-mat talaga.
0: Kaya nga eh, sinabi ko sa inyo, kung magaling kami sa mat, hindi sana engineer na kami ngayon. Hindi
1: sana, di ba?
0: Hindi sana mayaman na kami ngayon, di ba? Pero hindi kami magaling sa mata. Magaling lang kami magpatawa at magaling lang kami magpapatawa
1: ka?
0: Magaling lang tayo manggising at magbulaw sa umaga. Kaya naman ka, vibes, nakinig ka lang. Dahil susunod na ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Kaya naman, nandyan ka lang. Dito lang din naman kami. Because wherever you are, we are there.
1: Tama.
0: At ito pa rin naging yung favorite ko magising. Ang programa, ang Good Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maa-arriba si mama Mia!
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang The Bet, 92.3 FM on.
1: Favorite music radio,
0: Good Vibes sa sound trip. Ang oras.
1: Oras natin, 5:47 na. Perfect.
0: Para krope. Really?
1: Really?
0: Yeah!
2: good vibes! Good morning!
3: Galit na naman! Ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
5: Hey!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:29. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalitan DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Good vibes!
3: Ang lupet!
0: Uy, intindi mo, paday!
3: Ang tindi mo talaga dahil nakikinig ka sa Bet the Bet kasi ang lupet! 92.3 FM.
0: Favorite music radio combined to soundtrack. Marahay na aga mga tugang. Ano tabi ang sa idong pamahawan? Ngayon na pag-aaga.
3: Naimbag nga adlaw din sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Maya Norte. At syempre, ano pong Bisaya ng good morning?
0: Basta
3: good
0: buntag.
3: Morning na lang. Yeah. Buntag. Ayan. Perfect talaga. Parang kropek ang iyong umaga dahil kasama mo na ang iyong favorite pagpagising. Ang program Vibes.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga na mambubulahaw na ang mga mamamakaribas sa tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Rain at si Miss Sipon Rain. Joke aloko is my name, baby.
3: Baby, grabe, no, barado hindi na wala yung sipon mo.
0: Barado lang. Ngayon lang na umaga.
3: Ngayon lang ulit.
0: Parang nabarado.
3: Hindi kasi ano ibig sabihin niya na papasok ka na kasi ulit.
0: Meron kasi yung ano, allergic rhinitis.
3: Allergic rhinitis.
0: Napaka-arte, no? Hindi, sipon yung kalambuy.
3: Ayaw mo yun, may maganda tayong pangalan para doon.
0: Oo nga, no.
3: Tunog
0: ganda
3: sosyal.
0: Ganda pa talaga yun.
3: Tunog sosyal kahit papano. Pero yung mga sintomas, hindi siya sosyal. Diba? Pero ito na nga mga ka-vibe. Syempre kasama nyo pa rin kami ha dito sa inyong paboritong himpilan na 92.3. At ka-vibe sa live po tayo ngayon ha sa inyong Facebook page. Sa aming Facebook page at sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 923 FMR Manila para mapanood ang ating live stream sa oras 6.35 na umaga.
0: Napanood ko nga sa ating live stream, tingnan mo, parang may naalala, parang kulang na lang yung pupunasan ng puting panyo ako.
3: Walang yaka!
0: Tontuwa ka, Mama Mia.
3: Uy, sa Enero
0: nakita
3: pa yun.
0: Nakita lang kasi, amin ko, ayos yung kulay ko, mukhang kahoy ah.
3: Sa Enero pa yun!
0: Diyos parang binarnesa na nga.
3: Walang yaka!
0: Happy si Mama Mia. Gusto ko yan, happy ka.
3: Hindi, naano ko lang yung analogy kasi para kakaiba okay. Siya. Pero ito na nga ka-vibe. Sabay nga sa parte na tayo ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang
0: kakwenta.
3: Sasagutin natin.
0: Sige.
3: Ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Kaya naman ito na papasukin na natin ang Puksaan sa Agaho!
1: Puksaan sa Agaho! Buksaan sa Agahan!
0: Ito na nga, buksaan sa Agahan ngayon! Beautiful Monday! Wow. Dahil walang ulan!
3: Correct!
0: Oh, ewan ko lang sa iba, pero sa ngayon dito sa Metro Manila, nakikita ko na ang haring araw sumisikat na at nagbabadyang patinding traffic sa kahapon.
3: Kahapon na biglang bukos po yung ulan.
0: Ah, yung gabi no? Tapos
3: hapon. Oo, nung hapon hanggang paggabi. Pero yung ibang mga kabubungan dito, ano, namamasa-masa pa rin.
0: Ah, mamasa-masa?
3: Mamasa-masa pa rin. Siguro may ano pa rin, may banta pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan. Pero ayan ka vibes, para ready tayo, magdala ka na lang siguro ng payong mo para hindi ka mabad trip ngayong araw na to.
0: O kaya diba? Kapote, gano'n.
3: Tama. Kaya naman ito ka vibes, hindi ka talaga mababad trip dito, maiinis ka lang. Ha, ano raw?
0: Konti lang naman.
3: Konti lang.
0: Ay, sino ba ito napili natin, Mama Mia, sa ating puksaan?
3: Sagutin na natin ang katanungan ng ating ka vibes sa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Si Lian ng Pulilan.
0: Pulilan, Lian ng Pulilan. Magandang morning sa iyo.
3: Shout out sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan sa Maya, Bulacan. Ha? Magandang umaga po. At sana nalalapsap nyo na ang init ng panahon at nakikita at nasisilayan nyo na si Haring Araw. Dahil ilang araw na rin baha dyan, di ba, nung mga nakakaraan. Shout out mga ka-vibes. At ito na nga ang kanya pong katanungan ay matutuluan o matatalsikan.
0: Ay, matutuluan. Ano mo tatal talsikan
3: diba? Kaboy. Diba? Parang controversial. Pero maraming nga kahulugan. Mm-hmm. Yan naman nakakalito ano, kung ano ba ang kanyang pinatutukuyan. Pero sige, isipin na lang natin na mantika o ulan ang kanyang pinatutukuyan.
0: Pwede din. Ikaw, paano sa'yo, Mama Mia?
3: Sa akin, mas okay na yung matuluan. Kasi parang nung nabasa ko yung tanong, parang sabi ko, ay, matatalsikan ng mantika? Ayoko yun.
0: Gusto mo matuluan ka ng mantika?
3: Matuluan na lang. Oo, matuluan. Ay, hindi, ayoko din matuluan ng mantika. Oo, parang matuluan na lang in a way na basta malamig lang yung mantika. Ayoko na matuluan. Oo, ikaw ba, DJ Joke?
0: Siguro ano, matatalsikan.
3: Matatalsikan?
0: Oo.
3: Matatalsikan.
0: Wala lang akong maisip eh, kasi napili mo yung matutuluan sa'yo. Kasi sige, mapatalsik na lang.
3: Oo, di ba? Parang, di ba? Parang kasi nga, hindi ko rin alam. Oo, pero
0: sige. Puksayin na lang natin to.
3: Puksayin na lang natin to.
0: Palawakin natin.
3: Oo, palakpakan na muna para kay Lia na nang pulila na namnamin mo ang aming kasagutan.
0: Ito sa'yo!

0: tulong na lang. Break it down.
1: Break it down. Uy, actually, may point ha. May point ha. Pero break it down nyo na muna para sa'yo, Aliyah ng Pulilan. Alam mo, ikaw lang nakaisip nito ha. Sa dami ng tao sa buong Pilipinas. Pero sige, DJ Jokoloko, bigyan natin ng hustisya ang ang ating kasagutan. Bakit nga ba matatalsik?
0: Ano, sa akin naman, uwan lang din naman matalsik ang kanaulan ng biglaan, di ba? Kasi minsan din natin na yung panahon ngayon, di ba? Bigla na lang bubuhos. Tapos bigla na lang magugulat ko. Ano yan? Basa na ako.
1: May time naman.
0: Parang ganon. So sabi ko, ito na lang siguro. Mm-hmm. Yung matalsik ka ng ulan, okay lang naman. Basta meron kang dalang pananggalang.
1: Tama.
0: So, ganun lang
1: tama
0: naman yan.
1: So, talaga,
0: kapote. Mahiwagang kapote.
1: So, yun talaga sa kanya matatalsikan. Sa akin naman, ayoko din na matatalsikan kasi may gulat factor.
0: Ayaw mo ba talaga?
1: Ayoko dahil may gulat factor. Una, di ba, may gulat factor kapag sa mantika. Tapos, minsan, kapag nasa kakalsadahan ka, di ba, tapos naipon yung tubig dun sa may kalsada. Tapos, may dumaan na talagang talsik talaga sa libuy, hindi lang tulo.
0: Grabe,
1: pag tulo kasi isa lang yun eh. O kaya naman na at least, di ba, isang patak lang, tapos pwede mo nang iwasan. Eh, yung kapag natalsikan ka talaga, buong damit mo talaga, diary talaga.
0: Hindi ka ready nun, biglaan yun. Hindi ka makakaiwas nun.
1: Di ba? So parang hindi siya planado. Wala naman talagang planado pagdating sa ganitong bagay siguro. Pero yun lang, ayoko yung binibigla ako.
0: Oo, ganun pala yun. Dahan-dahan na tulo, parang ganun, ng ulan.
1: Tama, di
0: ba? Kasi pag biglaan nga din, nakakagulat yun.
1: Isipin mo kapag
0: yung... Pero may iba na gustong ganun, nagugulat sila.
1: Talaga ba?
0: Yung iba lang din naman, hindi ko din alam.
1: Ewan ko sa inyo kung anong trip ninyo sa buhay. Yun lang naman ay ang amen, di ba? Sa akin lang, ayoko talaga nang ginugulat ako minsan. Oo, pero masaya din naman yun.
0: Pwede ba yung boat, yung pagtulo na tatalsik?
1: Isipin mo, di ba, kapag kunyari, di ba, sa tag-ulan na ito, yung kabubungan ng mga ka-vibes natin, may butas pala.
0: Actually, yung di ba, may tulo-tulo na.
1: E kapag tumalsik yung nandun na patak ng ulan galing sa bubong, edi wala, nabasa na lahat ng bahay, ng parte ng bahay nila. So, okay na siguro yung tulo lang, di ba, yung matuluan, para masasahod pa yan ng batsa, o kaya naman ng timba.
0: Tama din naman yan, Mama Mia.
1: Pagkalat-kalat kasi, di ba, yan
0: din ang... Kalat? Gusto ng iba kalat-kalat. Hindi ko din alam. Kasi...
1: Kasi kapag matatalsik ka, di ba, ang kalat din minsan.
0: Oo nga, yung ano ganun. Kasi di ba, pagka ano, hindi naman pantay-pantay yung talsik sa'yo niyan.
1: Totoo, hindi siya nakaka-wowers
0: talaga. O kaya nga, di ba, ano ba yan, ang talsik
1: yan? Mapapasabi ka talaga, wii! Pero ito nga, no, may kasagutan yung iba sa mga ka-vibes natin. Oo, huhihirit pa sila. Ito si Greta Cruz, malupit to. Sabi niya, gusto rin niya yung natatalsikan. Nakakamiss daw.
0: Minsan kasi nakakamiss naman talaga yung matalsikan kapag ka umuulan. Yung iba kasi ayaw kasi magkakasakit.
1: Oo nga naman. Oo. At saka diba parang nung mga bata tayo.
0: Hindi ko maalala na.
1: Hindi kaya-kaya pa. Kaya-kaya pa natin talaga na maligo sa ulan, di ba? Na parang magtampisaw ka, matalsik ka ng tubig dyan,
0: kaya
1: or whatever.
0: Ay, kaya-kaya. Na-experience namin na nakiko ni na Sir Ari. So, mag-uulan, no? Tatapat sa alulot.
1: Tapos yung pala may ano?
0: Doon pala yung mga pusa namin pag kami nag-aaway.
1: Ano ba yan? May e-at pala ng pusa sa pag gano'n pagtikim mo, no? Ang paet! Ang gano'n!
0: Ba't ganun?
1: Pero ito ha, may sagot pa ang ilan sa ating mga ka-vibes. Si Colectol, sabi niya, mas okay na raw sa kanya siguro yung matatalsikan kasi daw surprising.
0: Surprising.
1: Talaga? Oo. O ito naman, malagya ka talaga, Ate Greta Cruz. Yung mga kasagutan mo, mapapahama kami. O ito, si Star Racer, sabi niya, ayan, good morning daw, nakikinig daw siya sa Lian, Batangas. At ito naman si William Mortel, ayaw niya rin matalsikan kasi lalo kapag nagluluto, mahirap na raw. Ito ha, sino pa bare? Si Mary Dulay, good morning sa'yo, Ate Mary Dulay.
0: Maganda yung ano daw matalsikan, lalo na yung mga pabango na ano. Yung pabango na...
1: Pwede. Ayun, ganun. Pwede.

0: tayo mawawala, ganun ba? Oo. Uh-huh. Ito ah, nakikinigin sa atin si Fantastic Jay! Si Fantastic Mom! Ate John, good morning sa'yo! Ganun din si Ernesto Abelgas, good morning!
1: Ernesto Abelgas!
0: O, Ernesto yan. Ah. Ito naman si Chucky at saka si Kate. Magandang umaga sa'yo, Kate! O, ito mga ka-vibes ha. O, ayan na. Ano pa ang inyong entry dito sa ating puksaan na ito? Mas gusto nyo ba na natutuloy?
1: Oh, gusto mo natatalsikan? Ay, ang pili ka sa dalawa at syempre i-comment mo at i-comment down tapos sa below.
0: Oo, sa below. Sobrang redundant. Pero hindi redundant ang aming pagpapasaya dito. Ano lang, paulit-ulit lang. Pero ba dito ka na sa amin ka-vibes? Diyan ka lang at dito na din naman kami dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pang pagising. Ang programang Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only kulitan niyo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama
1: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name,
0: baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupa at 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.
0: Ang oras!
1: 6:46 na, perfect!
0: Ang krabi!
1: Tama!
0: Really?
2: Good morning!
3: Pangiti-ngiti lang ah! Ang lupet!

0: Nax, pawis na pawis ha! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
2: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
3: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Good vibes.
0: Ang lupet.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning. Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

tawa at saya every morning.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Vibes natin ha, na sa oras sa 7:20 ng umaga ay nasisikipan na.
3: Ha, nasisikipan na, naparami yung kain?
2: hindi lang sa naparami ang kain eh, pero kasi doon sa sinasakyan nila ngayon na pang publikong transportasyon eh talagang isiniksik sila ng kanilang manong driver. O kasama ba?
3: Tatlo pa. Ha, saan?
2: Tatlo? Saan? Upong tres na po kami. Malalaglag
3: na po ako.
2: Diba, hindi na masalo ang dapat masalo sa upuan na dahil siksika na, pero
3: yun
2: diba,
3: yung magic doon na pagkaka siya.
2: Oo, at saka, yun talaga ang misteryo ano, ng lahat ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Na para bang may kakarampot na lang na espasyo, pero kasha pa raw ang tatlo. Ayan talaga, sige, isipin natin yung mat dyan. Ha?
3: Diba?
2: Ayan mga ka-vibe, shout out sa inyo. At syempre, kung ikaw ay nasisikipan sa iyo kinauupuan sa oras na ito, para sa iyo ang dugtungan sa araw na ito. Kaya naman, ito na ang
3: dugtong panginang kita.
2: Ito na nga ka-vibes.
3: Dugtungan mo ka-vibes. Nasisikipan kapag...
2: Nasisikipan kapag...
3: O, diba?
2: Tama yung sinabi mo. Nasisikipan na kapag bagong kain.
3: Diba? Yan. Nasisikipan talaga yung pantalon, lumalaban
2: Totoo.
3: Yung botones.
2: Totoo.
3: Kaya mo yung buhig, pindan mo lang gano'n.
2: Alam mo ba, kaya maganda minsan magsuot din talaga ng maluwang na pantalon na tapos bawiin mo na lang sa belt. Kasi kapag kumain ka ng marami, at least ma-adjust mo pa.
3: Eh
2: kapag saktong-sakto kasi minsan sa'yo yung pantalon mo, wala nang pag-asa yun, be.
3: Oo,
2: hanggang bahay na yun, yung gano'n na masikip yung pantalon mo.
3: Hindi ka na makakagala. Wala na mo lang, napunit pa lang.
2: Diba, may natastas. O, ito na nga. Ito, sumagot si Coats Everyday. Sabi niya, nasisikipan kapag rush hour. Crowded kasi sa train.
3: Oo nga naman talaga. Talaga makikipagbalyahan kapag ganun.
2: Totoo. Ito si Collector. Sabi niya, nasisikipan kapag hindi ko naman gusto yung katabi ko. Wow, iba. Choose.
3: Nasisikipan kapag hindi. Nasisikipan kapag maliit ang t-shirt na suot ko, sabi ni Joffrey.
2: Si Sari Lerma, ha? Sabi niya, nasisikipan kapag medyo masikip. Ha? Ano rin? Medyo nagme-make sense naman siya. Oo. O, ito si, si Joy Barbarona. Sabi niya, nasisikipan na kapag bigla kang tumaba, hindi na magkasya ang damit. Aray ko talaga.
3: Aray mo.
2: Oo, aray mo talaga. O, ito naman si Maria Retina si Sarmiento. Siksikan na kasi sa pila. Ayan, ha? Naku, siksikan na talaga sa pila dahil 7:22 na ng umaga. Abay, siksikan na sa tren, siksikan na sa mga bus terminal, sa mga jeep terminal, di ba? Yan naman, naka-vibes.
3: Siksika na, pero ang luwag-luwag ng bulsa mo ngayon. Bukas pa kasi sa'yo,
2: bukas
3: sabi niya.
2: Bukas pa sisikip yan, di ba? Abay, kaya naman, ka-vibes, kinig lang habang inaantay mo ang sahot at habang inihintay mo makasakay ka dyan sa masasakyan mo dahil kasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga, ang inyong favorite mapagising, ang programa, ang
3: Good morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang araw maariba si
3: Kasama tayo ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet at 92.3 FM.
3: Favorite music radio,
2: Ka-Vibes sa soundtrip. Ang oras.
3: Araw sa atin mga Ka-Vibes, 7:23 na. Perfect.
2: Para crop it.
3: Tama. Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Sahod niya na ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Fund, solid kaban!
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
7: Mic check.
8: 9, 2, 3.
7: Mic check.
8: Mic check.
5: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
7: Mic check.
5: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
2: Ang lupet!
5: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

Ayaw lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: 咚咚咚，大雷咚劈咚。
1: 这个飞，
2: 大雷劈咚
1: 飞。Come on,
2: really,
1: really,
3: yes. Good vibes, good morning.
1: I'm the bat.
2: Good vibes.
4: Santa baby.
1: Hey.
4: So hurry down the chimney tonight.
1: Alam mo yung kahit nakabusahangot ka kapag narinig ka ng Christmas song,
4: diba?
1: Parang sasabi, wow, iba talaga.
4: Parang nga kahit malilate ka, nakakalimutan mo na lang magmadali kasi good vibes na eh, wala na.
1: Malapit na yung Christmas, ilang araw na lang ba? 104 ata.
4: Sige, tingnan natin ha, para sa peace of mind ni DJ Joko Loco.
1: Kasi gusto na malaman kung ilan na nga lang ba yung araw kung saan siya magtatago para sa mga inaanak.
4: 103 days
1: na lang, grabe naman yan.
4: Ayan,
1: excited na kasi si Renel.
4: Si Renel?
1: Oo, si Renel. Also to Piso. Ayan, excited
4: Piso?
1: Sila. Oo, si Erjan.
4: Ah, si
1: Sabi niya, Mama Mia and Joko Loco, good morning.
4: Good morning din sa'yo, ha, Renel and Piso.
1: Yes.
4: Kainin naman kami ng Piso.
1: Oo, hindi lang Piso, sakong-sakong Piso. Ay, binabati ko na yung kaibigan ko si Jayski. Vlogger din to, nakikinig. Nanunod dito na, sumilip sa atin.
4: Jayski, kakaldagan ka namin na in a 3, 2, 1, oh! Diba? Ganun talaga ang buhay. Tamang kaldag lang yan na para maitawid ang bawat araw. Oo, ito na nga Abi, ihabol natin yung ilan sa mga kasagutan ng ka-vibes natin pagdating sa dugtungan. Dahil ito si Lawrence Manipor, basahin natin. Sumagot siya, sabi niya, masisikipan kapag malaki ang tiyan at tapos di magkakasya sa pantalon. Aray
1: diba?
4: Ko, ba't naman ganun?
1: Nasisikipan. Di ba, dugtungan kasi kami mga ka-vibes sa mga kabubukas lang ng radyo lang.
4: Tama.
1: Yung dinudugtungan namin, nasisikipan
4: kapag blank. Ito si Leia Yamaro de la Cruz. Sabi
1: Yamaro
4: niya, nasisikipan kapag siksikan na kasi puno na nga yung jeep.
1: Ay, puno na.
4: Ito naman si Star Racer, nasisikipan kapag tumaba na tapos hindi na maisuot ang mga damit. Pati raw sa lawal kasi lumaki na raw yung hita.
1: Yung tipong nag-bacon na, no? Pagka...
4: Totoo. Ang mga lagamay na isusuot ka pa rin, kaya lang makati yan.
1: Ay, di ko lang alam ko.
4: Makati yan, nakakairita yan, ha, Star Racer. O, ito naman si Ate Adel Abendanyo. Sabi niya, nasisikipan kapag yung sweldo mo maliit, pero yung bayarin ang laki.
1: Ay, grabe naman talaga pagkagana.
4: No? Tama, tama. Uy, hello sa inyo. Magandang umaga, mga ka-vibes. Sa online man yan, sa on-air, magandang umaga.
1: Ay, nagpalo na Mama Mia sa Israel. Pinalo ko si Mama
4: boring.
1: Mia. Ang ganda pala ni Mama Mia.
4: Ay, talaga ba? Lalo ka, parang natutulog lang, di ba?
1: Grabe ka naman. Tagkaro, nasisikapan kasi mabigat ka.
4: Huwag naman ganun. Oo, baka naman nagsisikap
1: sabi
4: talaga
1: chubby,
4: siya.
1: Mami.
4: Oo. Siya mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pakikigulo sa amin. Sa aming hulaan, buksaan, pati na rin sa dugtungan. Napaka makaguluhan ng ating umaga sa oras na ito.
1: Tama.
4: Oo, kaya naman. Ay nako, salamat talaga mga ka-vibes. 7:49 na ng umaga. At kung nabitin ka sa ating pagkukulitan, huwag ka magalala dahil itutuloy yan ng Favorite Vibe with DJ Kiko Kalikwan.
1: Kasama rin siya brang... DJ na si DJ Main. Dalawa silang magbibigay ng saya sa inyong umaga.
4: Ama, guguluhin din na ang umaga mo.
1: Tama ka dyan.
4: Alas 8 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sila po ang inyong makakahuntahan. Kaya naman natutok lang dahil susunod na sila. At bukas sa susunod na araw kami pa rin ang inyong makakasama. Tuesday hanggang Friday mga ka-vibes ha. Kami lang ito ang inyong favorite mapagising ang programa. Ang vibes.
1: Good morning!
4: With your one and only kulit, tandem sa umaga. Ang mama mo ko makaripas ang tawa pero ang aroma arriba si mama mia.
1: Kasama na ng DJ. Ay, babatiin ko lang to ha.
4: Ay, sige.
1: Nakikinig ngayon si Vin, si Ricky, si Chubby Mami, si Emo Kono. Nahanap niya si Kuya HB yung kasama ko.
4: Ay,
1: amo ko kwento ko sa'yo.
4: Eto
1: nga na, kasama niyo rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
4: Hey, bet! Dito na yan sa bet na bet. Kasi ang no bet. 92.3 FM.
1: Favorite music radio. Ka-vibes
4: sa soundtrip. Ang oras.
1: Oras natin mga ka-vibes. 7:51. Perfect.
4: Para kropet.
1: Tama.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
3: Good vibes. Good morning.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
5: Ani Lopez!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hinikayat ng PNP si Vice President Sara Duterte na maglampas ng mga detalye at ebidensya sa umano'y mga banta sa kanyang seguridad mula pa noong 2023. Ayon kay PNP spokesman Colonel Allen Reyko, maaaring imbestigahan ng pulisya ang mga banta kung magbibigay ng kumpletong impormasyon ang Vice Presidente. Iginiit pa ni Ko na walang dahilan para bantaan ng PNP si Duterte dahil mandato nitong protektahan ang Pangulo at ang Vice Presidente. Samantala, tinawag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na self-serving ang panawagan ni Duterte na magbitiw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Ridon na posibleng ipatawag bilang hostile witness naman ang asawang si Man Scarpio sa impeachment case laban naman kay Duterte dahil makatutulong umano ang kanyang mga ari-arian at financial na record sa pagsusuri sa aligasyon ng unexplained wealth. Nakadagdang simula ng prosecution ngayong araw, September 14, ang paglalahad ng ebidensya sa aligasyon.